Mvu, ezwa bukose fo, tsuwa loo chiti wa abayambe ko, ilaye nanyini kuteka teka ambila izo nabuli chalita, abayi nesonga ze, tuongera okubasabira Allah chiti wa abadize obulamu bulungi. Mbele fanagana wetyo na abajjanjaba, abatwala omutawaana okubeerera abalwadde mu mbeera zonna, nabo tusaba Allah ow'ekitiibwa nammwe abawa obulungi, nammwe mba mufunye ebibatawaanya Allah abawa balibasemberera mu kiseera ekyo. Abafiiriddwako abantu bammwe, afiiriddwako abantu bammwe, nammwe tubagamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, twaveri Katonda era gyali gyetugenda okudda. Tugenda kudda gyali, oluddayo ogenda okubeera nga si lwa kunyumyamu, wabula oluddayo olugenda okubeera olw'okusasulwa. Oyo yenna eyakulembeza okukola obulungi agenda kubeera nga afuna obulungi bwe, n'oyo eyakulembeza okwonoona naye agenda kubeera nga aganyulwa mu bulungi bwe, mwobwo mu bubi bwe byakulembeza okukola. Mbeera efaanana kitegeeza ki? Tekitegeeza nti na buli omu abeere ng'asulawo gwa naggamba, kitegeeza omuntu okubeera nga weerwanako ng'okyayina obulamu Allah bw'akwawulidde, obeere nga weerwanako okole ebyayagala olw'okuba nti ensi mwe tudde wamuowangaalira walamu yatuluku na hamala, teyatulekaawo ttayo. Buli omu abeere ng'akola byayagala, era nga okiraba olwaleero abantu balowooza nti bajja mu nsi ow'amaanyi abeere ng'alaga abanafu nga ye waalina amaanyi amangi, era n'omunafu naye abeere nga akozesa obusungu obungi. Obulamu si muno twajjamu, walamu yatuluku na hamala, eyatonda Allah teyatulekaawo ttayo. Bal arusaluna ilayka rusula mubashirina mundhirin, bwatyo Allah yatusindikamu ababaka ab'omudiriŋŋanwa. Ababaka abo ng'ensonga yaabwe yabaleeta baali basanyusa ate era baali batiisa. Baatusanyusa kyenna n'agondera ababaka n'akola ebyo ababaka bye bajja nabyo, kubanga ababaka be batume Allah jalla waala be yatuma okubeera nga batangaaza abantu abali mu nsi muno biki Katonda by'ayagala. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, ababaka abo ne bategeeza mu kiseera kye kimu ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala by'atayagala. Kyava tugamba nti wama arusalunaaka, situmanga mbabaka mbabaka illa liyutaa biidhinillah, wabula natuma ababaka abo mubeere nga mubagondera. Ababaka abaatumwa gye tuli okubeera nga tubagondera, obbagondera nga tukola ebyo Katonda by'ayagala.

0: nagezaako okudisa abantu banamungenyenga kwa mabasa ninze njosigala mu lumbe runo embeera y'abaana sente dhe baatulekera ezira nayire dhe tunabonaku nga nzize omuntu omu ku lundi mu luluya luno nagezaako n'okusaba nti bana amabaasa mugange emyenga tibange emyanga kuku n'amabaasa nayire nagezaako okudisaba nti bana munga emyenga kwa mabaasa ninze njosigala mu lumbe runo nkole ku magombe kuno aye ezira nayire n'esente dhe baasonda mu mabaafu nti dh'abaana mwena bana okuva ku kitebe ekikulu e Kampala bana mutuyambe nisaga eno ifa tusigaire kulumbe tuzira nakyabafumbira tuzira kyakubawa ekyokulya tuzira titwenda kuwa muntu mbu baligereza balebe ebyo tibituuka naire
1: badi noneza sente de batulekera kukuweire nzenga mubana ndinambe ibiri nga bali awo mutenti bali kusonde sente kusente de basondeza sente yasigala kukuwa noweire ni mamo wange badi buzabuze
2: Waladio yeyisi bantu kyabazinga vakokerezgania kunole yakulembera mulunja akakiika kati stesi aka mazika gano omwami Moses batwala kyukanga ensonga eno akategeeza nti alikubanga alondula bulungi okubanga aba kukyagironsa ku kyoko kwiddukiza ku kubira ebyafa bulungi ku magombe Moses batwala yasinzira kunti akatekedda mazika ago yategeezanga sented singa bungi da sansanizibwa kyokanga yali ezira mabanda gunaguna wirenga abenganda balitegeeza zanti amapanda gabali mu nkoto
3: mwebalenno mwebalirala omukolokonokona tukutambwiza era omulisi omukulu olumala ndowooza tunaba ebisinga tubitambwiza nenda okubebaza n'okubakakasa titumaniriza nga tuzira ibanda omukolo kuno omukolo kusa kuibanda era watabawaira n'abakoba ati alikubanda yafumbye yagabya kino wazira ibanda byona byona omukolo kuno ekyokubiri tusobola ofiisa akusen aye kyendi kyokola inesente tufiisisaaku titukyasosola baana mwandu chakudi bakabira wano bende babenga bachapo tikwesi sabo leta sente de difise minyo ni namba ni mtu wale kumi mikabile bana mwandu babenga tiona batikulachi batikwesi
2: Isoka yo radio yeisi bantu sema Timba Clovis ebyonga atobiziza kukumbali okuulira ensonge y'omusango gwekuusa ku mbeera edaka olwakali omwezi gwa Januari mu bitundu ebyebukone eyo mu disitulikiti na Mutumba gwiramu lunaku lwaleero wagati w'omukulu Maganda Katoko Emmanuel ng'ono avunaana omubaka wa palamenti mu gutundu ogwebukone eyo mu lukondo lw'eiwanga omumbeeda paasisi na Muganza gw'avunaana okuba ng'oyo yeekubana n'abantu abandi okuyiba obululu okwaliyo mu nteekateekeddwa okulonda butimpegano omusango gugwasoose gwawulirizibwa olunaku olw'eiddo kyokka nga okusinziira ku kkooti enkulu ey'eiganga gwayongezeibwayo era ng'olunaku olwaliro ng'ennaku ed'omwezi 29 guno omwezi ogw'omwenda baakwiramu okuggulira bulungi n'okwetegereza bulungi obujulizi obwaleetebwa obwekuusaako bulungi ekiiba bululu ekikubebwa nti kyali mu mbeera eyo butimpegano okwogerezganyako ne radiyo yeeyisi bantu omumbeeda paasisi na Muganza eri ebyava okuyinongola obwaife kunti ekateeka n'ebyo byasuubira okuba mu musango guno ngaikiriza bwikirize nti obaoliawo ebinaavaayo byesigama kwaga amazima era ng'akakasa nti mpa kiyinza
4: kwesigamizaakubagandabakoba nti eryokanga n'etonya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo munaife Maganda yeeraga nga ati alina obujulizi obatuuse omugoba ebividiyo byalese alese bintu bindi ebintu byali kuleeta tibigemagana ne byalayira abaana baalese si baana ba bukono singa baana bayaye ba Kampala era bene ba confessing mbu baide bukono kutema bantu kubakuba ng'ate olwedde nze nafuirwa n'omuntu mu campaign kyetusabiire omulamuzi nti okulayira okwo kwe bakoze confession mu luzungu abo abaana eyo ripoota erina okuweerezebwa wa DPP kubanga mwabona ku n'abaana abandi nga berekodinga ku mikutu baaweereza polisi ati ife tusala abantu tukola kye saawa eno bali ku remand Butaye bano tibogereere na ku polisi bogereere wa mukoti eyamateeka ife twabonanga bantu kufuna bisago kumbe bantu bena bayide okutemashi abantu ekyo kyabawe ekyokubiri tugire okizuula nti obululu actually bwe basalanga basala bululu bwange nze nasinga okufiirwa aye olwokuba nze nawangula nze tyafaayo aye nze nandivaire empabira ne electro what
2: omumbeedanga ikiriza nti enteekateeka ey'okuyiba akalulu yali ekyokanga ikiriza nti okuyiba obululu basinga kuyiba obubwe nga sabye omulamuzi asinzire bulungi ku nsonga ed'endawulo eddo oboolyawo omusango guno gw'ekigumaza abenga akuguba mu kkooti basinziira okutandika okuweereza abantu. Yategeeza nti Honalibo Maganda Katoko Emmanuelu wakuba ng'akisiisidde singa ensonga dino divayo obulungi n'obulambulukufu obwetaagisa nti alimalira kooti biseera.
4: Olibonera irala ng'omuntu alitumalira biseera aye ate ebiseera byali kumala ayidabiriirira. Obululu bampangana zero. Waliwo ne police station yange gye basazaamu obululu bwange 2,200 bampa zero ye baamuwe obululu 19. Aye kanimache nze yandi complainings lwaki electoral commission esala obululu bwe nafuna 4,900 nga tewa za reason. Nasirika wairenga n'abakoba mutale center nti abana musaza obululu bwange bankuba bati we wina n'abaleka. So obunera ilala omuntu eitha tategeera kyali supposed kola aye nga ali kumalira kooti ekiseera aye binabina byali kola aidabye idusa kubanga atumalira obwire nandibaire saadino ndi kunoonekeza bantu bange bintu byona basuubiza aye esaawa eno bali wano batyamisa aleese obwana bw'abantu obuto bwali kugulirira obusa na kibwidi obwana buli kwogera ebintu tibigemagana tibaidi na kiki bali kwogerako.
2: Ngobiziza kuwama ndi ente katika edha matu ikira guwamu kama ugu tuntundugu dogwe toroge idha kubayo na kuruwa lualiru nge mikore mikore dobu wangwa dabele yobu ile wile okutambula okutoka obulungi kurubiri yore karuzika hawa idha kubayo ndi ente katika nkuru edha matu ikira guwamu kama edhu wadiru kidi nyabong omu kuzio gusoka butimpegano owe ifuaga simbi obulungi mkutuntundugu eyo kurubiri yore karuzika nore Samuel Kirumunda ategeeziza nti olwaleero ensonga kamaali eridde okuba nga lirowoozebwako ng'ebyokwenda binywezeibwa nga n'omugenyi omukulu asuubirwa okuba omukulembeze wa kuno w'eiganga oba okutuma omuntu anaamukiikirira. Ebigambo byasituusisa bulungi ng'alambula ku nsonga eno ategeeziza nti enteekateeka eno yakuba ng'emalikiririza ng'ogutunda ogwetoolo bafune omukulembeze omuyaka era olwaleero wakuba ng'ayambibwa abantu mu lwatu. Ebigambo bino Samuel Kirumunda ayogerezga eni yaku n'abandi ku bakungu abaali mu gutuntundu ogweyeetoolo n'ole minisita ow'ensonga da gavumenti edebiketezo Baram Barugahara Ateny atuyinongoire amasanu ge bali ku ngabo abantu abavwa mu bitundu eby'ebugwanduba obw'eiganga.
5: Oluvanyuma lwa mukwano gwaffe omukwano gw'abangi okugenda mu ggulu tufunye ate mukwano gw'abangi omulala omukama wa Toro nga bwe mumanyi Toro ne Bunyoro we are one, we are all grandchildren of Rukidi Mpuuga. So we are brothers, we are cousins, we are sisters. What happens in Toro happens in Bunyoro, whatever is in Bunyoro is in Toro.
6: Nkwenda kusiima abatoro boona abanyoro abatoro amanga gabanyakitala boona abayizire karuzika kandi betubeere nabo mu kikaari ky'omukama y'abantu abatangirira omukama waabo
7: kurora abatoro mbesorooza boona nibaija mbajumbira omukoro gunu mbahagi
2: kurokomolwa isi muntu idha kwegeita ku wife Samuel Kirumunda atusigire ekifaananyi ekituufu ekiri mu bitundutundu ebyetoolo e Fort Portal naisanu abantu okuva Toro yeva okutuuka yekanga ng'amatwikira gano galiyo olwaleero. Samuel Kirumunda oli ku ladiyo ya mwene mu kyabazinga wa Busoga Busoga Ruyu Fama.
8: Sogaro yo fama nze Samuel Kirumunda ransinzire amuchingo ga Fort Portal ono kufari ya karuzirika
2: na wow
8: okusinzira kumbera eri wano abantu baji ba stand okujja maiso n'okubanga beyuwa mu karuzirika Paris okujja maiso n'okubanga babawo nga abadulizi nga omukama atuzibwa ku ntebe olunaku olwaleero. Okulengeza ku kubyabeera okuko obwire awo kusaawa dabaire mukaaga edobwire olutalo lwagire maiso n'okuba nga lutandiika olw'okwingiza omukama okujja maiso n'okuba nga bakola emikolo egijja maiso n'okuba nga gikolebwa era nga bagiye maiso n'okuba nga batandikira erw'engoma saala dabaire mukaaga bajja maiso n'okuba nga bamuleeta mpola mpola bwajja maiso n'okuba nga awuubiraku abantu mu kibuga ekya Fort Portal kino ng'era abantu babaire bangi kino abagire maiso n'okuba nga beyiwakungira nga bajja maiso n'okuba nga beerolera kusaawa dabaire 8 agiire maiso n'okuba nga yabaawo okusiitaana okw'amaanyi nga bajja maiso n'okuba nga bamwingiza mu kikaali gye bagiire maiso n'okuba nga bakolera emikolo egy'endawulo eino era nga emikolo gino gyagiire maiso n'okuba nga gikulemberwamu omusuga Charles Kamras eranga omukama Edward Lukidi Nyabongo one bajire mesh nokuba nga bamugemya eifumo bakoteire nokuja mesh nokuba nga bamugemya engabo namaliba ate empologoma nga bajire mesh nokuba nga bamukyamya wale nga yate bakomungisa muluberi ebeekalukubuka gasi yata nekiriwo nti abantu baija mesh nokuba nga bayingira era ebanaja mesh nokuba nga bayingira osobera okuja mesh nokuba nga bajja ku chaki abajja mesh nokuba nga bamusabiraku chaki eya St John's Cathedral ebalijo ja mesh nokuba nga bamusabira olwo banaja mesh nokuba nga bava mukusaba baija kwira mu lubiri olwekaluzirika bajje mesh nokuba nga batandika porogulamu bulambalamba omukulembeze ow'eiwanga Uganda kyengo yoli Kaguta Museveni tumusuubira okutuuka mu ssaawa nga mukaaga akwotaire ni CDF kyengo muhozi Ken Lugaba yena tumusuubira okuboneka nti by ssaawa itaano gabanga gaziza kikyuseemu musuubira okuba nga atuuka mu bwire obwo tuyita ja mesh n'okuba nga twongera okutuusa ku byona byona ebinaaba ja mesh n'okuba nga bipa epotipoto nisigaire ninze Samuel Kirimunda okuva mu kibuga Fort Portal.
2: Nawaawo Samuel Kirimunda mu bitundu bya Fort Portal. Butimpegano tudda kutuusa ku bulungi enteekateeka eyo aye nga wejja kubaawo enteekateeka edda okusabako kanisa y'omutukuvu eya St John's Cathedral mu bitundu bya Fort Portal. Buti tudda okusinziira okutuusa ku enteekateeka nga linaatambula ku ladiyo yeeyise bantu kyabazingandikiriza agabutigu nga zizingirezingire kwawo afunvuwe bwino empologoma y'obwana ise bantu kyabazinga wa Busuga.
9: Agona agabaira makoba agensonga wano ku 88.8 katoneze mukaga Busoga Royal Radio onde ku mwoyo gabaire gakutusibwako
10: Shadala ni KCB banka kabi yeze mumani iwe

0: kale dachi kadi wa zamaku miyavi na muka gane mazo kwe ganesa wa endale yoko ncho kuona kuhulu alire isu kayo maulira gensonga muka guwa oli tamblani fe kuchinana na mnana akatuneze muka agabuso garo yorodio chokula na ikisingo kube cho mlembe nsubira ojire maiso kubangoti gira ensingabu eri tambla ebu yigwe yono msabe webu gweri wa mane achira frizenesa wa yindi ya program the chain olodagere kuchinana na mnana akatuneze muka agabuso garo yorodio tuongiro kuyonga kunsi mukagwa ojye okusimbula okuveeka ng'otegeire ensinga bweri kutambula ebitundu ebindi nga enali naibi ndifuna amawulire nti amaadi gali kutoona so bakagwa omuli tufuna nga musinziira mu bitundu ebitali bya nsambo ndala musobola okuba nga mukolesa ekiseera kino nga amaadi gali toona musimbe mulime kubanga ekidde okuyamba ku ekidde otuyamba okulwanisa endala mu busugo okulwanisa endala mu maka gaife n'ensonga ey'okulima mujja maiso okuba nga mujja mu nnimiro mulime embeera esobola okuba ng'etambula malidadi sana paka esaawa esatu edooku nkyo okuwona kuolwaleero mukago oidajja maiso okuba ng'ofuna entebereza ey'obwire oidde afuna empapula edamawulire n'enteekateeka edindi puroguramu eno ekuyunga ku nsi ludegere olukuyunga ku nsi wajja maiso okuba nga osimbula okuveeka okwedda ku mulimu ng'oidde ensinga bweriitambula because tuleeta ensonga eddibanga deyiitambula twadigayagaya mu muliiso omulungi wasobola okuba nga odinonoka ninze tubai magodi from sano ninzomba kwa wesaza eri ebuzaaya alikuira kwa ekisanda ekiri kwedda ndiwanalina ibi mu isaza eri ebuzaaya mu disitulikiti eye kamuli ate nga nva mu isaza erya baba kyabazinga erya bugabula bb paka esaawa isatu edooku nkyo okuwona kuolwaleero tukaalina ensonga ningi
1: kale kanson kenze nambala museku omulundi ogwokubiri nti mazi mutya amwe bali kuba ngaate mukatuuliriza tubaniriza musaife yindi eya program the chain oludegere tutambula paka ku saawa isatu edooku nkyo okwolunaku luno olulwaleero mu mbeera ey'ekivumbivumbi asobola okuba ngaate munange ozuukuka ote ku kapakoleta onwe ku kakiyayi era ng'omuntu owa buliido osobola okuba ngaate munange obugumya mu kubyenda mu mbeera ey'okuba ngaate okuma obulamu bwo nga bunwevu ino mukago omulungi awuliriza ali ku radio kapeo kano kasobola okuba ngaate munange kakukola bubi naddala iwe omulwaire wa pneumonia kabati kalungi so kati olina okuba one osooka kusigala mu kikunta oba okume ku kapakoleta oba ku kasigiri osobola okuba ng'otaku akakiyayi obulamu bwe osobola okuba nga munange obukuuma nga bukaali bulamu kubanga obulamu n'obugayiga olina kuwa mulamu mosobola okuba ngaate okola empiiya esente dibe ku mumpala omwo ate niwo naaba nga oli mulwaire aye nga niwe akulira amaka agewuwo olina okuba ngaate ogaleetera fuudu emere esobola okuba ngaate ebaawo mweno oyumemu

Kodayo ni mogo ngo sasura sente di soka imitwaro china na nitanu donka diti olwani buli sasira ga sasura ye dindi mpola mpola chari isagali ya moke ilikuli okumpi bobo utukubile kunoti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti mogo.

0: kukoti basese eno bajita vibe court kakati kati nziza yo mutune yo kubana ekitibwa banange nsaiso kubala bolina kola lero nate good morning ha mukedde bambi today koti eri mu church banange buli kimu kitandika ne Katonda atamanyi Katonda tetuyinza kuba nsasi wano musabo tusooka ne Katonda tulina okusaba buli mbeera gyoyitamu message mugiwulidde nkola tata mumbere eno gyempitamu ddala nkukola ojo nyambe kati gwe obeera eyo oli mu nsonda mu kifo kyokka owola omukama mbwokaaba laba bano saawa yeeno yakusinza kutendereza kugulumiza ennyanja bwetereera ng'ate tumwebaza amiina amiina nnyo kooti amiina amiina abooluganda bukedde obwaffe bwakedde dda ndaba ekibiina kikutta kati nga mukeera nnyo bannange tuneebaka kutuloffe mwebase abaye mwebase mwe babadde balowooza kooti obambi so good morning but you people eno kooti nze n'omulamuzi ono nze bannange simutegeera abali ku YouTube nsanyiza okubalaba abali ku TV good morning abali ku TikTok good morning ndaba katongole Justin kooti etandika mangu ennaku zino waw kooti etandika sawa satu mpaka sawa mukaaga nga tuli wano kyoba omanya mami zabuli asatu mu ttaano abiri mukaaga is the verse for today okay mukama nga mulungi katongole giwandiika awo ngisome munange ku kya Katonda sisaaga byekwaso Mariamu waw naye gwe webaka sawa mmeka kyamazima nange simanyi guno omwaka eno sizoni gyetulimu guno omulembe gwono omusajja terikuweba wazibira bwat ogendokera kumaca waliwo omwana yagamba nti bannange kutemya kwaliisonga nakapaco ali ku busogaroyo mbwe yali yebase yagenda yandeka ndi walala yagenza okuzuukuka ku maco okutemya bwati nga ndi kukina kati tozibirira teweebaka abali ku radio 88.6 anti bakyusiza abali ku radio 88 akamoda oba kategeeza kinze mpulira abantu mu tawuni bagambye mbu kamoda mbu 88 kamoda
1: mu programu kuti abantu wano ku busogaro yo radio onde kumoyo
0: ondi kumoyo 88 akamoda mukaga nze nanteza restituta nakapachu munange nkwagala nnyo era nkwaniriza ku radio yaffe olunaku olwaleero busoga royal fm ondi kumoyo kakati bana Uganda bweti program bweri tuli wano ku mama tv naye programu kweri ku radio so like I told you oli waddembo okutumbula gyoli ng'olina akasimuko nga bwe tubadde nga tukola mu kitambaala mu element kokoto kuka radio kadala buli omu woyagala wotumbulira naye bw'olaba kisuse ogenda mu simu yo n'owandikamu ekigambo mama tv Uganda ku TikTok mama tv mama mama eina emu yokka si mama mama tv ojja kubanga te otulaba bulungi nyonyini ddala kakati olunaku olwaleero basebo ne banyabo mbadde sinabana kubatwala ne babamanyuulako bannange mbadde njagala bagamba nti no tusale tudde mu kyalo mbuli yu mami respect your my husband is wifi kaya nange mbu respect my husband is wifi mbale mu data wabawe amagezi kale chengeza ako gamba ntino from TikTok kudde eno mu kyalo tudde mu kyalo kubango rwalera ate che tulese chikambwe abali ku radio buli omutula ntende nze kabwe jumbira nze nkutte omulungamia omulyo iwe myoyo omukuma akuma omubulirizi omugunjuzi kwegamba teacher nze byonna ndi wano okulabanga bitambula bulungi mu program ya feno koti y'abantu. So sija baluisayo nino musala nino musala wana omuyitirivu na ye olunako regulo twabadde no mwami gwe bayita deo banange deo mu space aha twabadde ne deo ngagamba nti yagenda nayuwa mafuta mu motoka omanyi mukyalo ewaba nakwanjula ulabe motoka emu bwetingeze omanya nti omusajja w'amaanyi omusajja ono yakeera ku makya n'agenda okwanjula mukyala we n'afuna olubuto n'ateekamu zonna essente buli kimu toyinza kikkiriza what happened omukyala n'azaala omwana naye omwana n'amala n'akabatema ti omwana si wuwe omukyala oyo gwe twabadde twogerako olunaku olweggulo omukyala mulindwa omukyala omubedde omukyala nannyini nsonga atuuse tuli naye wano mu studio za Mama TV Uganda
2: Mami Shota chiye
3: aliwaye
2: zula bana
3: leso bulega obutishati obupale bulegingi buli kimu kireze
2: kana akalega kasente
3: ka gumu kitundu kwa bato ina gumu kitundu tokwatako
2: zula wansi nozirandogera ozira customer ke ot bitawo
3: soko lindeko achide mukantale
2: buli woyita
3: dumpe nakapanje bwai nachingamba chiyafuse
2: aha
3: naye chigambe echo kinemye okutegeera abalaba gamba yafuse kaw simanyi RDC simanyi CDF binabi okugatta
2: ze mama misada muleke ifetu ifotu wasoma ekigambo nze nkimanyi nzeka obuzagazi zeka ekigambo kiri CDO
3: CDO mama ze umwana nga aninyerevu
2: CDO
3: yakolangani
2: CDO kitegeza yafuse omukuru wa radio
1: Busoga Royal Radio Ondi kumoyo Koti ya batu nomulungamya wayo Restitute na kapacho Kuba kutawulula kulungamya Nokubudabuda ngabitambulira wamu nekulankulana Busoga Royal Radio Ondi kumoyo
0: Okay. Njagala kuita musala gwaffe wano kale lukwa kwayo munzikirize nate mbanjulire ba clients abalese birango byabwe wano tusobola okubiyitamu mangu munzikirize ate oluvanyuma tubenga tusobola okubeera nammwe wamu mukyala nabirye Fiona owa Mobile Money alanga mwami mulamba Taban Geoffrey Owempumude West alanga omukozi wa Walker Funeral Services eyamujjako sente mu lukujukuju oluvanyuma lw'okuyitibwa ku CPS emirundi egiwerako n'atalabika kwe kusalawo n'ategeeza mwami Taban amumanyi nti asasule sente oba amuleete bannange kale ono waliwo mwami gwanoonya agamba nti no yali akola ku Mobile Money yamujjako sente bw'oba omulabyeko ekifaananyi kikyo ku TV ku 0751 333 9951 tulina banaffe abateeka sente mu programu yaffe eno kkooti y'abantu banaffe abamogo border loans be bateeka sente mu programu yaffe eno kkooti y'abantu Mogo Border Loan bagamba nti tandika olugendo ro ango ogenda mu mogo boda boda loan ofunes emitwaro 85 osobola okuzisa sulanga mpola abamogo boda boda loan bagamba nti ogenda genda bakuwe sente zino osobole okusasulanga mpola. So nore nsonge yo charida etabi ya fe mugwanga wona wosanga abamogo boda loans genda bakuwa kasente emtwaro 85 wefunire pichi ate zino sente osobole okuvanga oziprocessingira munna kuntono nyo oja kubanga ozifunye. Wenyini wano munzikirize mpita musala katono temu kalabula banafaba mbale investments grain millers uliaga kati atandi soyo atandise no musala omuntu alabye mbale investments grain millers limited bano bagamba nti no bakola obuunga obulinamu ekiriisa bano banina kauka omwana wanga alimu tatambula bulungi waliwo abaana aba abanafa abo abazaalibwa nga bagonderera oliku omwana talina kirungo kyonna mubiri bagamba nti nno osobola okukozesa obuwunga buno bwe bayita mbaale maize flour very white and clean and even good for children and adults buwenge abe buwenge mubasange ku kizimbe kya mbale fine maize flour between Chewa drug shop ne House of Books abeyiganga mubasange ku Saza Road opposite ekizimbe kya ekiri ku Premier Bet ne Gym jinja wano mu town abambale maize flour mubasange ku Busoga House 86 na Diope Investment abeka muri mu tax parka ogenda kufuna mbale maize flour abebuyende buli omu osobola nokola order ku 0755 72 92 42 banange abadura motors balese tukutuku ezomulembe abadura motors balese tukutuku ezomulembe ezitika obuzito tani enene atenga na mafuta ga kukekereza tukutuku zino ze baita Zhongshan wanji tukutuku abali ku radio ekigambo mukiwulide tukutuku eza dura motozi bazita Zhongshan koti musekachi banange ziri mu sisi asatu Nesisi bisatu pichi chinezashon he abiri mutano sisi double baina double tire baina ne single katino bagamba nti munange gwayagala tukutuku ezita ku bwankuba nga ziliko nechibikako waliwo zinezo omulembe zino zimajenga ne mufamu etuka bagamba nti no osobola okuzifuna ku kibanja mpola mu banka gye bayita Equity Bank Centenary Bank nebanafe abamogo twina nebanafe aba Housing Finance Bank baga mantino munange kuba ku 0700 8910 79 9 abayi mutandise okuwera mbalaba mutandise kansomeye kino kyokka then tutandike program kimu kyokka nga bingi Chimuchoka, Alhaj Saddam Rashid Lukwago, ono mukugu mukujja njabise ddagala eriyobutonde aina ed office e Kampala wakaliga opposite na tete obana katale kaba veterani ku branch mu kitundu ekyo mu katale kaba veteran wakaliga bakuletedde era batandise okutambula nga bajjanja babanna Uganda ebyobulamu bagambye nti ewakaliga we wali ofisi yabwe enkulu gwali mu Kampala ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwezi ogujja batandise oteekateeka ensiisira ze tuyita medical camp ng'ennaku z'omwezi 2 ogwe 10 omwezi ogujja abali wano mu Eastern Region tugenda iganga we tugenda okujanjabibwa kasokoso ku Cheyune Road kumpi ne St Peter's Church ngabiri mubiri bagenda kubera Masaka opposite ne Old Vienna bagenda kujanjabira embarara ngabiri mubiri kale mu abantu beiganga ngenda kuzomwezi amakumi abiri babaletedde olusisira olw'ebyobulamu sukari pressure sizala alusa chibumba nsigo omutwe esimanyi kansa pneumonia asima kuba kunamba ya msawo yino 0700 8755 0700 8755 buno bugalo bwamwe mwebalo omusala jenda ganda bayo mwebalo omusala omusala nchaina mungi naye muzikirize nkoleko ogwo ngenda gabane sente olwalere liba kyalaba naffe abata namanya nti okwekolerera ye answer hey feno mchibuga twa kapawala muna bakuvuma okola awali ku TikTok kuta toyi ngabana Uganda be bakuvuma bwoweze ekyenda buli mwezi kwa account ne bakusabiriza wamagwe kola kuta toyi tambuze binyewa kuta toyi yita taxi abali mu taxi kera tukole budde bwe buno nzo mulimu gwe nina kuwa capital oyo atanna bakutandika kola oli mukalesu nakata ulokulubalazo okedde mulusetula nakapachi mwana iwa ali kusogaro yo lusetulenga bwokola lusetulenga bwokola sente zizino ngenda gabe mitwalo 10 ejabulijjo emitwalo 10 ejabulijjo abantu 30 kansubira lunako regulo buli omu yafunye akasente ke sente zo twazitadde kusimu kansubire omulimu mwagukoze bulungi bas kale nolwalero tugenda kubanga tera tuzanya ogenda kunyiga radio bingo ngenda kuongerera mukadala ako sente mitwalo 10 ngenda kuongerera mukadala ako obagwa tanatandika kola bobo oli ku Airtel obango oli ku MTN ogenda kunyiga star 297 star m hash nyiga star 297 star m hash teka mpini namba yo eya Airtel mobile money oba MTN mobile money line zombizi za nya onyiga star 297 star m hash oyinza okugamba nakapachwa abadde nga nze ebbanga lyonna si wangu kangezeseeko wana wapyanga akyalimu omuliro ndaba oba nazifuna muganda wange kuba n'abantu 30 wandiba omu ku gwe nkwaniriza nnyo ndokopeza bingi nga bwe mbagambye nti Deo ali mu nyumba Deo alese ekibinja Deo alese amaje kweri alesa amaje abali ku TV ndoza mumula badeo tuubire kajambo dae wadaye tuli ku YouTube bananga abali ku TikTok temutunonya genda ku YouTube owandike mu ekigambo Mama TV Uganda otusange Mama TV Uganda otusange ogenda kundaba amatama tuli ku TV bulambalamba Mama TV Uganda deo buza kugwanga tulile buza kuba na Uganda
4: amai naga agenze deo erania nsinzirire eruka ngechalo bacheta na byoto redo na bire ku kumala mwaguna basinga bunji mwampuliriza ku redio eno yebe tabusoga loyo
0: bas
4: ya baba gamba mpela no tuize ku nsonga
0: ndio na kumbe loyo we baba kusanze ne bakuzukusa bizukusa bati nibaga deo busoga loyo kwatira mu namba chi aha obagamba otie kwatira mu meka
4: Kinana munana akatoneze mukaga.
0: Terera kumzindalo.
4: Kinana munana akatoneze mukaga.
0: Bagambye kamoda.
4: Akamoda aha.
0: Tereza anti nze gwa mpandika. Ogenda akola.
4: Kinana munana akamoda mukaga busoga loyo.
0: Kinana.
4: Mumunana.
0: Mumunana.
4: Akamoda mukaga busoga loyo.
0: Akamoda
4: mukaga.
0: Busoga loyo.
4: Busoga loyo.
0: Kambuze.
4: Yeah.
0: Oli msoga.
4: mwene mwene
0: akamoda akina chigambo kamoda chegeza
4: akamoda
0: mama miso mpuli abantu mu town bagamba mbwa akamoda
4: ali nakatoneze
0: nakatoneze
4: eh
0: chinana mumunana akamoda mukaga
4: akamoda mukaga
0: tusanze okulaba
4: kale mama
0: yoyo yoyo
4: yoyo yoyo mwene mwene
0: yoyo mwendese
4: Bote revino.
0: Ne, ondi wala. Wali mwandi wadenga mumpayo obutano obugalo. No chine mumbonga kuma nange nga mkoze.
4: Kwa mbonga ku.
0: Okia ku mbonga ku.
4: Wachiri.
0: Ninaba abachala muno. Mukoti. Tunula mukoti. Nzo songe ni kugambe ya kuba.
4: Mama, no yetulinga ezo mweni kumikrofoni ya.
0: Mama songa mwamutia ati mama noyo laba yebo sonze yo ati mama noyo noyo
4: andi but
0: abakazi olaye wetuina amanyi omukazi ne bwabanga yakubba nenga wa mwagala ko mugenda mpola mama noyo noyo yaliwa
4: noyo mwene mwene
0: nera abwa kutunulira
4: andi landi dibulunji kuba ngutandira ngutani ngirire
0: akutunuliza masagara fudewo to amutunulire
4: mama zaga ngati gala avu kwenda ayo ndise
1: preste tudena kapacho
0: ndaye
1: kuti aba
0: nzasina gaseka abali ku YouTube bali eno banyumirwa batadewo chinana munana katonyeze mukaga nze banange setegera mbunga she's a very Agambe very handsome one. Bananga omukazi tabandisamu. Kirabira. Mbu very handsome galo. Abakazi tubera beautiful. Eh, kali. We wao. Kakati no. Abali ku radio. Tuinayo abali ku radio tuinayo obulango. Tugende ko mbulango obantandike. Ntandike? Bas. Manye chiri eno chikambwe uri wa mubuli department
1: uri department na kapacho mo program koti abantu wana okusoga Royal Radio onde komaya
0: Zara Motors Zara Motors batutusako ebikabye motoka empya nenkadde zenjawulo osobola vugange ya tifu Tetumanyo obaya gula tukutuku, obaya gula moto. Na ye, osawalo vuga angabu yetio, moto kangampia, obanga angkade, gwe kutambula butambu. Zingenda kusomere namba yesim, obagambe njagala moto ka. Either anga brand new, oba second hand. Zara Motors, batunda Primo, batunda Nua, batunda Prado, Benzi, ate moto kanga Zaloni, oba cash kuba kunamba ino kwa yagale motoka okoyo tambize wikiri 0703 ojivuga baku wano uvuga then no sasuranga mpola mpola 0703 abini mumuenda chinana mutano chinana munana 0703 abini mumuenda chinana mutano chinana munya deo Komye we uo.
4: Kufuna bulungi.
0: Waliwo abatabadde ku TV jo na abatabadde ku radio.
4: Uh-huh.
0: Mubufunze. Songa ya mwana.
4: Songa ya mwana ne songa ne noye mama ntufu.
0: Wabadde otunyonyola. Tunyonyole muuko ku muntu atabadde ku TV jo ndio kendete omugole.
4: Aha, uh-huh. Omuli ku mpulisa muna muna muna muna na batampulire do na ba mpulire ido. Era tuize munsi ke kuguba mupira ni gunwe kisera ni kino kuvanga lifa salao
0: tuli mukoti
4: tuli mukoti nze nsonga yande ese wano obe yande tawano nsonga ya mwana webukira kuncho nafuna mukazi wangwe gwe muri kubona ku microphone yoyo laba mweta ni ruita kuba mwidi
0: yani
4: bamweta ruita
0: rita tuchatu chaza bageni tubade tetuchaza ngako mgenyi wano Gwe balopye nga bamuita Rita tusokedde kuono. Barita tebatera kuza misango tuchaza banango na mwase. Reste. Abo. Rita.
4: Aha. Kati.
0: Rita wa mwagalire mwaka emeka.
4: Ah myaka myaka ebiri.
0: Aha.
4: Eh. Kati mwana utukiza gani muna angoyo. Yankuba ati muna nze ni kuenda kumtuwala. Na akuba nti kuenda kutuwala.
0: Kutuwala wa?
4: Kumtuwala bufumbo.
0: Kumuwasa.
4: Aha. Na mwana ati muna kumia kadetu wenzi. Ndi mtu ufuzena. Wabangu ukovye. Mbira mwuchi sina geno. Na zena na akubira ku. Aba kulubange ndoza. Utuwebutuke kisera bulungi. Lui tatu wajowe owa ibwe. Mbutu ongo itu wa mufuna. Otumufuna. Yaida waka.
0: Mwake nda wantuwa mika, moto kamika.
4: Moto kayali indala.
0: Okwanjula?
4: Ee.
0: Moto kemu. Nah. Wandi ikantie moto kemu. Jibatu wala. Okwanjula kuvawa paka wa.
4: Yali gumpi buyende. Listu kiti ya buyende.
0: Kamuwa ya njula wala.
4: Kati yaida waka. Yamaleo wichi eyo.
0: Olo mumoto kamu no mwatu wala chiu kubuko. Okwanjula mwari muu china china china chi.
4: Mwari mwekanzu.
0: Aha.
4: Mama mnego masi. Oliku mfunabulo ni mama. Aha.
0: Kanzu meka.
4: Kanzu. Kanzu dali ibiri.
0: Ainaba brother beba biri. Abakowa ainaba biri.
4: Mama zinabu na mlala.
0: Okay. Ate gomas.
4: Gomasi dali ibiri.
0: Aha.
4: Kati mkutu ukeyo, banku bila simu, ati munu omu alonu, taja kufawa no, na ye, tulukuende mbuzi. Na kubwa antisada, abu tinganza sene dambuzi, ati eiteka, liendebua, omu wala aliku ukodi, omuzi mkodi gualuvali. Ati eiteka, ila gilange mbuzi, tetu usewa, ntafuwa, mama ne kubaku baka sene teka gula, yabakulu. Ile mbuzi ndogo zaba wajigula mbutu ongoli. Kati watuka ya amala wake wichi yeyo. Ndala. Wamala wake wichi ndala naba na mama we. Tini wamuko wangi. Ya ido wa musanji wangi mwoze. Kubo yunamu kwa ina wa musanji wangi. Yanamu agana. Tohla watia. Maka mala we nabu. Kati nze nabu uzo yomu wala. Nti muna tuangafo woi mwe. Mama uluwache idi. Kwa ati. Tidi uluwache idi. Nti honti wazabu zivu.
0: Mama we mama wa Rita ye ya cha.
4: Mama wa Rita mwenye.
0: Gajja makago.
4: Yaida wa musanji wange.
0: Oh.
4: Aha, wedo wa musanji wange na abu uzondi. Mama wa chidi musupidi ati zina tebi hu. Zina nabivuwa hu. Kati muna, mwishi yokuti. Omu walu ya tanika jazitu okwe changa changa. Nakomanti. Mama ngangu, ngangu, golo ire. Butu changa, yeni zani izamu. Nakomanti nze, kandika ikani. Kati uyeniza nizamu ya agolola. Kati wa agolola na mkubia simu na kwa antimuna. Chi?
0: Awo watu tu siza onga anobie.
4: Aha.
0: Yamala yo banga chi.
4: Erowe we. Yamala yo ye which died it ya.
0: Yamala nada.
4: Yamala ye ida. Yamala ye ida. Kati muku ida.
0: Mukubela nerita. Ngali rubuto. Wabe banga lio inzo kubaloroza wabeda kona e banga chi. Yabeda uonga alirubuto miezi jiona muenda. Oroza wamala kona e banga chi alirubuto nga alimakago.
4: Nga maha gangi. Na mana ye miezi musamvu.
0: 7 months.
4: Nga alirubuto.
0: Yali anatero kuzala kwe kugende wabwe.
4: Aha no kujowa iwe.
0: Akalira yakaleta waise banga chi.
4: Akalira. Mama wakaina kupita na mwezi mlalando uza kuegamba mperano.
0: Buchazara. Ninga mwana na mulabye nga mukuru.
4: Ani mama nakubye ndibaba mukusigana mungu wa kuegamba mperano. Era no muntu okufuna kitufu. Oleka kuba wena nganga oli mugezino.
0: Omwana wa banga ki?
4: Omwana bamuzala gwa kubiri.
0: Bamuzala mu February akalira nakaleta mu.
4: Aha.
0: Mugwa mwenda.
4: Yakaleta mwezi gwa kusatu. Gwakuna.
0: Okay. Rita. Abali yalivo na mkoti bagala okuwulira byoyogera. Abali ku radio chinana mumunana akamoda mukaga batumbu dedda bagala abantu bali ku TV. Aba masaluni nja. Bada muzikirize ntumireko kumukwano gwange kato. Kusaluni creation. Bambi webale kutumbula. Webale kutula. Ba mukwano gwange oyo Susan. Munda bilo mgambe ntino mwagala nyo kato. Rita nsaba ngabo ulida oboje omuito otyo yokati deo ngabo wanje ogenda tuwe doboze eryo ngajobo wabadolekana nakulide kongo situde doboze nemba koma ko bukomi wanubana ete wali wakwe kubira bikonde wanu kamera weziri wabagala okulwana mutusaba permission ne tubakolera akasaawa akatuufu. So kati ngajjo bwa dole kananga nze nkukomako lero bwe twagala eddoboozi eryo libeere. Jagala obuuze ku ggwanga. Ensi abali ku radio bakuulira, ensi yonna etumbudde, n'abali ku TV bakulaba, n'abali ku YouTube bakulaba. Omuzindaalo gwegwo yongera ku ddoboozi.
5: Mwasize mutya abanyaba ne baasebo.
0: Twasuze bulungi. N'abali eri bawulidde? Tebawulidde.
5: Mwasize mtia basebo ni banyawa.
0: Tuwa suze bulungi.
5: Misu uko obishe ya.
0: Amina.
5: Zansonga ndese.
0: Omchalo yo, nyabo ujiri otula.
5: Zansonga ndese. Nabeida kule diyo na amulida. Ngari kwa gerebi omana. Zebua unensho, baje waka. Weba aje waka bansaba. Baida kunsaba tiba tiba idanje babale sebali wante basente diti baida ne mtu ala satu ne kanzu ndala ne gomasi
0: wanje
5: ne bya baida nabyo ni sabuni tiyawe la box dyale mti mukaga
0: kampandike
1: takala ku kapacho mpumura mukuti abantu wana okusogaro yo radio ode
5: sabuni dyale mti mukaga
0: sabuni
5: jali ya miti mukaga.
0: Aha.
5: Neshida ine da sukari.
0: Hey.
5: Nego masi indala nze jendi.
0: Kibaba abisa mloza.
5: Nika anzu indala.
0: Dinda ko. Sukari kilo nya.
5: Hey.
0: Aha.
5: Ne miti da sabuni mukaga.
0: Yes.
5: Nego masi indala. Nika anzu indala.
0: Aha.
5: Buti nze na aja.
0: Biyo biyo baleta.
5: Nebiyo biyo baleta. Nemi tu alogatia. Asatu. Nza gena uileza baba geya nkoba. Kuba nze na golula na bolwebe ida. Babi nkobela biyo batu wala.
0: Bali baze kwanjula.
5: Baida kunsaba. Nga bayi kuenda. Baba bakoba atuja kuida. Mubuto ngole tuidide idala. Okumugula. Nga batuwe bali kuogela ni baba. Kuba noyo mwene tiye ida. Muganda wene ye ida.
0: Deo teyajia.
5: Kwa baba liya wezira ye ida ku.
0: Choka bebali wano beba kubakereri.
5: Ezira yeida. Muganda we na yeida. Ni mama we. No muka zondi wa kuchalo. No ne ya bavuga. Na beida.
0: Tebajia kuchala.
5: No yo mguari yuko bati msanji we moze muka muganda wange. Na haba abantu wa beida. Na agolola nabo.
0: Tekwari kuchala, tekwari kuanjula.
5: Ebe ida kuida kwa gira nabaze ida.
0: Kubasa inga kuwari kuanjula. Omuko yandi badeko.
5: Nembu zijebali ikoba.
0: Hey.
5: Baji saba. Ela ya sindike mitu alamanda. Baba na yongela kusente dindi ya dagule mbuzi.
0: Baji kwa jee.
5: Basi ya sindike mitu alamanda.
0: Aha.
5: Esente mbuzi dali nga ezira mbuzi ya mitu alamanda. Baba ya yongela kusente dindi ya gulashi. Mbuzi nga ikuende bintu biwe. Kupanga nga tujire yo. Tuwaja. Bwe tuwaja mama gwali ikoba atina malawishi ndala mama yeida. Tiyali wishi indala. Ate mama ukuida ida alida mganda angali afiridwa sezala we. Eda nije ya tuukabe na waba kwa mama antia ide. Atuuke waka mama ya adema. Ati nzoma anaya anka idawa. Antisobola akolash kutuuka waka.
0: Enyumba mwariyo sura nedeo ya mizige meka. Rooms meka.
5: Kuliko ya room ibili. Aye waibwe ufamile ni mama iwaba.
0: Chisenge na dilo.
5: Room ndala.
0: We musula gwe nedeo.
5: Nze we nsula lumu. Ndala mame ya zimba. Mwene waliwe wasula. Nedo lumu ya zimba ulumu ipili. Kati nga ifeto natusula kumulumu ndala. Kati nze weba kwa mama ukuida. Mama ya adema kuida. Yako mewa muganda. Angela ya male. Tuwa jani mama we. Na jana alamsa mama. Mame mwene ila yako. Bati ya mungo tomu. Tiba mfumbi le kuumere. Oye ya gule iva ya lihafu. Bafumba. Na nze ya fumba neshile yomchele. Tuwa tuwa ila mama, ngano yo mwani na aliwe tuwa ajana ye. Tuwa vayo tutio, encho na ila yo kusibula mama kugolola. Tiali kuna mama ntioba iku nkobashi gamba shino, ntioba shino. Tuwa aba na ye. Mama ya gola nze na ila yo. Bwena ila yo, bena abante akwembera nga mama wanvuma nze nga banvuma natandika nga nsiba mnumba nga mwemba nga mama oyanvuma nabana
0: wa wafumbirwa nga mama wono mudewo ya kuvuma
5: nga banvuma no mulenzi nga waira no mukobo kyo bashino nichi no yena atandikirawo yakoba ati nze mvuma mama we nga enze timuvuma
0: nga bakuvuma bakukalakata oli mugole wakakuwasa
5: namala emiezi jiti
0: nibakutandika
5: nga ndiba na tv sobole
0: okuvumira okuvuma kwenyini bakutandika ngoli nga woli wabanga kicho jama
5: nali nankamala yo nga mwezi mulala kitundu
0: ngo bakozeje
5: Nzati edisha nali nkoze.
0: Nyazala wakera bukezi kumuzigo na kalakatarita.
5: Nzali timuvumangako.
0: Aha.
5: Nali ndikuogera ni baba olundi. Nga ndimu wairako. Oyo banko bati ndikuogera na basada. Twatabuka ni mama yayomba. Abana abali wali omwana woyo mwanina. Ni mwani no wundi omuto na abana abandi. Dada ibolo ira bamukoba ati mchakoja ipogeranga na basada. Era yogeire yakoba ati nati nawulira mama woyonga alirira ngali kundogerera ebigambo namukoba nti oidi wambuza kuko nti obo yogeire shino nishino nti nze ngoli ombuza nze ndogeire na baba ezira ondi gwendogeire kunai nti oba msaada so, nali nzira na line ekiserejo ngo yamena mu line yange nganzira ngande na simwe nganzira line
0: so checha
5: na simoyo ne yali ajikozesa
0: checha kunobya
5: nze banta akwembera nganzira mirembe ngansiba na mnumba Olwembera gye bayiba ntaira kunavao. Ngo mulenzi kuba yena omuwaira asemba mama we. Nze navao neireka.
0: Kati olubuto.
5: Kati wene ireka. Nati.
0: Wategero ti anti olirubuto.
5: Nze bya kutegero olubuto nali neirayo. Nali navayo. Kati wena nali navayo era wali we bigambo ngo yakubanga simu bavu mama. Nibaganda bange. Ngabuli mukwano gwe kuchala ina namba ya mama. Nga mbamulia omulira
0: Rita wategero ti anti olirubuto
5: Nze okutegera nga nze wenali olubuto nali nkali kuirayo uwe nga mwene bwakoba nali ndi waka era okuirayo wena ira olubuto nga lwa miezi jiti ebiri era namukobera nti ndi lubuto
0: wakubira kodeo esimu nomutegeza nti olirubuto
5: namukubira twayogera naye namukoba nti ndi lubuto nga mwene ayenda kolashi nze ndire yewuwe
0: Yakuweleza ako sente zokwekebeza oboli lubuto banene.
5: Ze sente de yampeleza ti yampeleza anti da kwekebeza. Kubanga isera chi yali ayenda nze enkolesha.
0: Zali zachi.
5: Yampeleza buweleze sente namusaba busabe yampeleze nkumiditia.
0: Guys.
5: Ti yampeleza anti da kwekebeza nti obadashi namukoba anti nze ndi lubuto. Yankoba atira. Era ni bwenazala. Wene irayo ti amalayo miezi musanvu nga jali iko. Eshine nene ndi aliyemiezi jiti. Ebiri na avayo. Na avayo ngolubuto la miezi etano. Na ila naati ya mwaka. Maze mwaka mlamba ndi waka. Ne miezi.
0: Omwana wani.
5: Omwana ti wadeo. Kubanga na mukobera. Niwe nazala yanko bati ila nzo mwana mzira kubuzibu. Ila. Nze chama njia chukweka nze ni mama taida ashitegera.
0: Wanji.
5: Mwene kusimu nali na wamwa inazoku mkobebi. Kusimu na inamunumba. Yanko bati ila nzo mwana mzira kubuzibu. Nze ndi kwenda shirala tupe walala niwe. Nze na mkoba tisobola kuida na mwana.
0: Deo. Anti omugoro omuulira.
4: Mama muulira bulungi.
0: Kakati nze ebyange ebibuzo bigenda kuba bitono. Deo ino omuzinda.
4: Mama ninago.
0: Ne Rita alina.
4: Necho.
0: Nga tetunafuna bajulizi kubanga Rita alesa ababe. Na olese. Mjagalo osoye Rita ne Rita akusoye. Tugende maso. Oine chibuzo chiyagalo obuza Rita.
4: Ninacho. Mama. Kwegamba oyo wabanga yankoba ati munandi lubuto ya enda ya mevileti ya ebiri ni wabanga wankoba ati olinda ya miezi ebiri olikumfuna bulungi
5: ndiko
4: ninkoba ati munaida idoza enda biri lenda era nguye nomwana obugoye ngutwalinga mu idwaliro buli kimu kikolerenga ku olikitegera oyo goli kubona yo mamwe olikumpulira bulungi oyo Nze mkutegera ngomwana ti wange nga amaze kuzala nga ndikuwe kalakasa. Olikuwa ufuna mama?
0: Uyo yogera na eri.
4: Na kubalu itanti nzo mwana mwankubilesa wa musambu gobu ili mga walai. Wankubo tuzeire ntiende muzeire ntia wazabuzivu. muna angoi wa butuka ya malo omwezi gutia na kubasi mwela basi nika bifana kusimu yono sumati oyu mwela mwaga mariamu lana isimu yangiri umairi umairi umairi bifana
0: mwela kuwelezo mwana kubazati
4: aha ya bidio umu bifana ni umu katina abuzanti muna wazalo mwana aye tidiwa mwana wa muganda wo obani wazala ndeta kumwana ambone ya kubati tonsumbu woi nionzo tidi nganga nazala luwati onta kuembea na kani kagamba
0: chitufe chorita
5: mama yo zendo gela mazima oyachu sebi gambo na obuzibwalini asaba lwa kuogera ekigambo yakichukiza ku event ni uwayo gela
0: kakati kambuze
5: nze nali namukobera ekitufu nti ndi lubitadanze okwira yo nali tili uofu no lubutonti obana lindi mu bufumba nafuna lubutonga andi waka
0: kambuze ko akalira wobango omwana te yali wadeo erango okimanyi bulungi si wadeo akalira walete wamulete dekachi
5: nze natwala nti era twali twayogera naye yanko baitukume sha masheife
0: banange koti deo
4: waje mama
0: Rita yakulete dakalira
4: mama yandetera akalira mu maisa agabantu
0: nsonga chi
4: ngaikuba tu mwana owa nganga nikuba anti muna atina mukubira ngasi munti uoligezo okundetera akalira kembuzi yes ko muti mati iwo ndanga nga yakuleta kambuzi
0: Rita rachi waleta akalira
5: nze deo twayogera naye ngandiri butonga nankalufuna na mukobere kitufu nti ndishi yankoba ati tujja kwekesha amache ifenze nani niwe mwene
0: byoyogera
5: nze ndi kuogera mazima
0: ya kubanga byoyogera bye bitufu
5: nze yakobye bye sente
0: tuli kubya akalira Rita lwachi wamuletera akalira ngato chimanya omwana siwe
5: twayogera naye era zena ngandi nokola shi
0: yakalira kaliwa
5: ba kafulumya
0: uwa
5: ewe iwe
0: kati ate tata wo mwana wa muwaddechi
5: nze baba wo mwana
0: eh
5: era baba wo mwana nze kubanga nze wenali olubuto nze wenali olubuto baba wo mwana yali ngazirawo era ngati ogera naye shiryawo
0: so akalira no maga kagabawa walala
5: nti era nali yere
4: ama nikiza mbozo we mtu
0: boza huyo mtu
4: webanga nga wankoboti ndati yangi nkoba ndida wakanku ngokume wafunoti amani okumpa akanga baba omwana omuntu faliyo
0: okuwache
5: nze
4: nga yankobati alinda ya miezi
0: terera kumzinda alorita terera
4: yafuna ati amani agampa akalera ngenda ti yange lwaika baba omwana akalera ako
5: ntera nze namani gemwantanga ku zenera nga nkola shi
0: kwe kuba wakalira
5: kubanga nze ndo oyo mwenye nga namani ganta ako
0: awokoti nefa
5: kubanga nze yali yanta ako amani
2: bana nze yana akati abitegeere
5: nze yanta ako amani
2: ate bichi byo tategeere
5: yasoka ye
0: that one is a very long sweeper
4: we funa wano likoda musimu yange ngo idio wakanga mlimu abakazi bana mama wa kuna nga bali kubuza ati ruita na muwala omwana wa wano wakuba ati omwana wa wano mukole che mukola era nina mbeda abantu abo
0: nashonda rikoda
4: eriwo musimu yange
5: rikoda jirine era ninze najiwulira nze era tisobi tiko byente
0: bakubuza omwana wa wano wakoba wa wano
5: bambuza anti wa wano nze na nabakobanga andi kuti yakubanga nali mbalimu ngatenze ndi mlala ngabo banji
0: nachoka rita oda mkoti oda
5: era tikobye anti tiyashogera nayogera
0: wayogera
5: ine anti nandizi ayogera nayogera era na malana amukoba anti omwana ti wate ni mwene yali ashidi
0: lidako
5: mwene butyonzolo obuteira yo uwe yanda kwa amani
0: Rita mbera chi mwe bakuteeka nyonyola koti okutuuka okugamba anti omwana wabwe
5: nze banta
0: kwe nyonyola koti otusigire ekifaananyi
5: nze banta kwe mbera
0: nali musogundi
5: bali wabwe bande tawaibwe
0: aha
5: naja
0: mu nyumba wabweru
5: twali kulia bwali bwire nga ndi wonze zenga nze naja zenga nga baba oyo yali nive ine mikwano gwe ni mama yaye tabe yaye ta nze bambuze zena nze era na bakoba
0: nti
5: waimwe
1: preste tutena kapacho
5: Aya mwana namukobereye abantu mwana ati wakati mwana era yasigalanga ikunoneza nzore yanko batira
4: mama nakapa
5: ninde mokuya mwana yanta akwembe
4: evira musada agwelo ate kuchigambo nti omuntu nakobati enda ti iyo obo oli musino kulabirinda nganga tete iyo mena nje wano
0: kambuze kibuzo Rita mwakubira ko okodeewo ako abawereze mitwala abiri mumeka
5: mama nakapa
0: mukongozala
5: Mama na kapanchi de wambuza na kopanti. Yatu sindikira kusente na kobela sente de yasindika.
0: Meka.
5: Yansindikira ku mitu alo musambu. Yansindikira ku nemitu alo mukaga.
0: Namba. Kuruna kungoza roruma.
5: Yansindikira mitu adali musambu tayiranga mukunsindikira kunusuwe de chiku.
0: Komao. Bwobanga dala chitufu omwana ono siwadeo. Lwachi ya kusindikira sente.
5: Okusinzira mwene byetwayogeranga naye mwene yankoba atida. Nze njia kuwa bulishimu kubanga deo tosobo laba na ino kupida mtu ntioba msaada na muku pida ndi kuenda biyambi nga kwe mwidi
0: deo rita biya yogira bitofu biya bulimba
4: ama ati bitofu kamu buzeku muna liku buzeku wadi sente imeka donaduna omuga ite doge mubantu
5: sente
4: doge na mubantu
5: nze sente ti kuba anti ndi omuga ite kubanga ti adibala
4: omuga ite
5: uwa nkupida simu ngomazo kuogira ni baba wanko ba sente imeka.
4: Wewe sente imeka. Dikobe kuma nisenye kubuziza.
5: Yankobe mitu wala satu na mlala. Aya nze mkubalo kwa nge dai tidi kolash. Tidi weda.
0: Ze ya kuwadoni ya kongo liru.
5: Dai tidi weda. Kupanga nze nali olubu to tia alwala lwala. Na lwala kwa mulu ndi guti. Yantu wala kumidwa.
0: Ze ya kuwadoni ya kongo liru buto mkubalo kuko ziri meka.
5: Nze nabala emitu walo mkaga. Nabala emitu walo msambu. Nabala esatu. De yantu wala kumidwa liru.
4: Kalibama laka panju.
5: Leka andogele ninzo kubabuziza.
4: Yo yogele.
5: Nabala kwa kakaga. Nabala kune nkumyeina. Edo dendidi.
4: Ah, mama nakapanju.
0: Mm.
4: Kuti mwene atuwe chigambe chikoba anti vena anti nze namukoba anti mpe mtu asatu namlala atenga yalikiza atenga baze mtu walombuso kama sambu yabana no mukaga.
0: Ngatonda ba kubuza echo Rita kote yagala okumanya. Lwachi wakubira kubanga teba kuteka ku gun point. Teba kugamba nti no unawe mulimu nda walio chimayi nti omwana si wa deo. Lwachi walio kubira dewe simu.
5: Nze dewe mkubira simu na mkubira uro kubanga. Nali ndi uwe. Era na avayo mwene. Nze okusinzira byetu ayogeranga na era wetuwa mkubira
0: dewe,
5: simu na
0: mkoba. Dewe njaga losembele kumzindalo.
5: Na mkoba.
0: Mchalo ya sobo kufuna kwa watula. Bwabanga atende walidua.
5: Na mkoba.
0: Au
5: mukumu kubira simu na mukoba anti ndi mwidwaliro wena mukoba anti ndi mwidwaliro yakola shi yankoba ndi jaba tera kusente yasindike mtu alojali musambu
0: lwacho nogo wakubira ngato mainsi tata
5: nze na mukubira simu kubanga mwene yankoba kubanga nze ninze wena vai yankoba ati
0: kamfune kumulamu wo omukubano ndoza obanso okeresa idieri dewo soko debali. Kubaye byamwe binsobedde. Mulamu.
6: Wanje.
0: Sanso kulaba.
6: Kale zeno babona.
0: Ogenda tuongerako kudobozi oyo mchalo omumanyi.
6: Oyo mchala amwidi. Tujamwegana.
0: Mhm.
6: Yali oba yali mchala waife, oba mchala waife TD yao.
0: Mhm.
6: Mwidi.
0: Omwana wani gwaina.
6: Omwana gwali na TD. Lwachi TD. Mwene aliko bati waife. Choka nze okuva inumere yona mbaire nchidi ti omwana uyo waife.
0: Agakabi.
6: Chiri kune unisa era chane unisa ino.
0: Wacho bonya bali.
6: Chane unisa babula kuida meso gaife na bayete chisubira na bayira ndi nti mola alikuida kukoba ati bano abana yogeza busungu. Oba shino hayo omwana waimwe.
0: Wacho kambuze gwe mulamu gwani amanyi.
6: Nei gagabeti.
0: Wachi mtu ukoka bido mwano mwono. Mwino mu mchika.
6: Tuzira mulala. Haye. Tuankata andi kukuba basenga. Bano bato bange.
0: Hey.
6: So nabele first born wa mwani naze.
0: Chiga ambibu ambu mwano yo baby. Mumutade musente nyinji. Nono mwala mkwanjula ambu mwamuteka musente.
6: Mula. Mamini mama naka. Mwalo yo mkumuandula. Tiali yo. Nalibugembe nze yemba.
0: Batunda che chicho flying pani
6: chabatunda
0: hey.
6: Batunda
0: bade babimpa wanono
6: batunda oveni
0: ovenio
6: oveni yali ya chipsia yali ya sistono nze batunda mbuzi yange
0: okumwanjula
6: okumwatwala kuba ifenaka waira bali kuba timitu ala satu
0: mukole ebintu ebyo
6: waira bali kuba timitu ala satu na akatujja kuba anti ife waife tulichi tulibagaiga tulibavera tuwegemage machi. Mwegemege mama ife mkazi muna kuna atu kuziza. Deni saweno wakazirayo. akola akolera kali
7: linda ko akitoba wa mwana owa mwana wawe banna
6: kusente oko getwa lugulo mu waloyo kuinzo okuba nkuzira chikumisha baba mama waife ni ife bani nashi
7: ono batunda oveniye okwanjula ono batunda mbuziye okwanjula
6: twenda mwana na ife abeno mukaka baba ayomba kulutu eyo omulenzi yankoba yenda sente baba yamukoba ati sente mwadileta yanze lwachi mudisaba bali bamukoba aje mchalano ni sente yeyadi twala mwene ni baba yashimwira muduzi ya mukoba yankoba ati nze muzeyi tili kuenda sente de twaleta kumunona nze ndi kuenda sente de namutamu kumwana yabala sente yakwa baba mtu ala satu nagutia nze na baba yambuze na mukoba anti nze mukubo no kwanga sente dai tidi wera satu
7: mchalana igaga ayo lokwenda tolonga mutimanyi nti olubuto sirwa mwenga mujanjaba
6: tubairenga tuidingo olubuto lwaife ni mula mukuleta omwana yamuleta wabita wena kuditi naja waka natukira kaliro ye mama
7: tongere dogoza bali mukoti
6: kati mama wange ya ono yakubasimu ngandi ye mama ekaliro yakoba ati mama namugala wombwa aligolola yalesa omwana mama yakoba ati lwachi namugala tani nze naira twaba waka nabo no omwana bulunji yakoba ati aligola speed bali mukubira amasimu tyategero banani yali alikola chi yali alimukubira oyo ye pakira yeda yatu agane kaliro we mama yatu omwana twalera
7: echichi
6: yali ni sukari ni soda ne migati bando amandaz ngona mugulira golole kunabyo ngatu ajachi
7: yewa nje byo bitofu
6: nze tangulira nga ku bando ya gondi ya soda kato ni ya soda ngwe bakoba nze mbaire mvanga uwo be byo bulunji nga tangulira ko ile half ya sukari ntio bandi jirete bche mububi we yangulira mama nafa nze nabibona aye ti ategero oba onono yabigula kuba ti ali yaye nabibona nguo ali nabi yaba ne baga yali baga dine dobu kede ni baby twaba no mwana yatu sexele show mama yatufumbira twalia twaja ku taxi twamupakira ya golola
7: lwachi wabatu alira omwana nga tochi manyo omwana si wawo
6: kati wetu agolola uyo yagolola yabayo yaira batambuza omwana mchika bajani we badada zala mama
7: emuzanyiranga abantu ku mitwe we
6: babe yamala ye week sinambe we badada banga abazala mama ebudini kali
7: oyo
8: week namba ngandi wanze
6: mwali ebudini we badada ebudini
8: woka kasanga nali yo kwenze wishe namba
6: tidyo bayali week ay waliyo
8: kati lwacha ate okoboti wishe nze najja
6: wali kubanza wana kubanga isi mukade waliyo nti bali budini mwali ebudini mama yakuleke eyo ide kaliro
7: banoborega sibe balamubo
6: oli ulira
7: Deo cha mwagara.
6: Mulamu na bereti kusubira
8: mkwani. Era mulete ile sente de. Kumwetola ku andeke zena tika amwenda. Okusinzira
1: vunanga beze ile ba. Tena papa job. Sente de na mkuti ya bantu.
8: Era na babe na tuwa yoga ile monjia. Bakoba.
7: Kafu ya kumula mwono. Mulamu telera kumzindaru. Na eba nangi. Rita. Bakuburu de mchizibu mama kati oba chaye.
8: Mdiba ili za sente de ibo de banta.
1: Oh! Koti ya bantu.
9: Amai nami tibana abiri ya Mary. Nze, nzira bigambo bingi ino byakulachi byakwogera.
7: Omumanyi?
9: Mla mwidi.
7: Mwamwa mulemesa obufumbe emimwa gye mulina. Noluna ko regulo oli wano wegonza. Mwabadde mu musense bula. Nze na mabwa mu bago byeko.
9: Wuyo.
7: Omukazi mwa mulemesa okufumba bala mu kiki.
9: Naka wuyo mubuzo.
8: Twagira ngara mu njira ole yakoba enda kunkuba.

0: kulira
1: ndo bakobye mbibo waka babao mbobampe mitu alabiri netano banongo samede wansindikire mitu alabiri netano era idwaliro lye nazalira mbasasula mitu alabiri netano bomwakobye de mwansindikira era mwakobye mina no wa mobege mane yasindikira mobege mane mulete
0: Ngo mwana kwa WhatsApp ye yango mwana unaba kuchi kusimu yange yabinsindikira zena
2: ngo mwana si wa
0: Yakoba atubana ko mwana nakati anga yazalo mwana omunene era nifasi wanabo na mlamu ku TikTok ya brother wangandira ku nakoba ati nakubira jona mtu jona nti mlamu yeize ati ii ali ande bana lero nga gogombe iro kwachi okwonsa nabuza mama nti mpa mama yampa mama nakati ndi mlamu yeize ati yeizale se mwana akola chi kumubona kuna akoba ati ndi wala nankede nakola chi nabona ku mwana we ifenti eri obugo ibona kola chi bona mugulira ali mugulire jazida senodit ibiri na mugulira
2: ni wanda gwani mulamu gwani eri
0: nze nabiri Mary
2: Mary
0: yeah.
2: Anti kati bakabate mie omwana mumuje ku profile picture za mwe
0: ah namuje ko
2: kyo mwana kwa mwagare nyo muti mwete muzara
0: nda tuzara naye gwena ko shimanyi
2: kwasibye ku mwana wo mukazi
0: okimanyi mabulaza bo kubera omuntu no gamba ati olengo natazara nkuna gamba ati first born wange uye naye nabalage sanyu nafe ne tusanyuka
2: yogero rusoga rita bakaka senti omwana siwa
0: Mbe ni dada na shinzemu. Mlamu ya mbuza na mkoba. Era ni idoba shimbuzi ya na ashida.
3: Mlamu nguli fe mwa tukakase ila. Nze nguli nisu vinatula.
0: Nze mwa mbila ngwa kusimu mwa mbuza mtichina
3: nishu.
0: Kati mwa enda mbaka kizemu.
3: Hati funa pali tuidi. Oli shitegera. Nganze ndi dinti mlamu umana waife. Ate nganze chichichise la chukuli. Era nze namba yeni nayo. Yakina na nachi na muendele zira.
0: Ndi oleti ya bako bela. Nze ya bako bela.
2: Uyo mbali.
0: Mama naka.
2: Wanji.
0: Ensi eno yonayo na abasada wana mulimu no. Ni wobo yendo oti omwana azira muntu asobola kuyikiriza ni waba muntu basada omulimu no wayikiriza ole yakakutema ati ende eno ti iyo bweno osabala okulabirira omwana era wakiyikiriza wakoba oti oti ndi kulabirira omwana wa mugulira baby shop buli kimu wachi mugulira
2: kisoboka lavo mukazi jaba Rita wabata kisoboka
0: a mama na bufulana ndi kwenda kusente debampa noingo ye debali iko bade bagulira ngo omwana ndi lete dendi na ndi nado era ndi dye nado Debanka mugulira ko.
2: Wanji mama.
0: Ndinado.
2: Ozilese zibawa.
0: Ndinado. Kubera babi saba.
2: Rita. Ndinado. Kubya kavulo. Bucha mwewana. Ebintu emizina jya mubaji bakomerezaho.
0: Ifetu ziransonga na mwana.
2: Omwana babagambye siwa.
0: Aha.
2: Mumuje ku profile pic.
0: Mutuwaire ku.
2: Mwagaza chirita. Toka anti.
0: Rita.
2: Rita na yeye aise na abantu.
0: Mwana nazenga we yakobye we yide wanokuvera shali kwenda.
2: Ndagalo manyede onti echa kugobesa ako mukazi baganda abo bano mimwa.
0: Naka.
2: Mama wa mwana.
0: Rita uyo. Ndikwenda anumiriza ati mulamu waideka wanvuma.
2: Aye.
0: Uyo.
4: Nzali jokogera ku.
2: Tutereleza omuzindalo ogwo.
4: Mwasibye mutya banyabo ni basebo.
2: Abali kuchinana, mumunana, akatonyeze.
4: Nala namunana katoneze mukaga, so garoyo.
2: Nyabo tusa nisokula ba, njagala kweba za mwenaba tumbu de. Abali kubusoga Royal Radio. Ngambi ya tiyo nakuwa leo tukena kuanga tugaba akasente. Onyiga star biri muenda msambu. Star emu hash. Tukenda gabe mitwalo kumi, abantu makumi, asatu. Bingo, Royal Bingo. Nyiga star, biri muenda musambu, onyige star, ogambe hash. Kati mwabachara wadi embuto, if you're pregnant, ngatoli naza abugoi. Togeza bino biyata busabasa jalero katibaga na sente zaabwe, ozisesema nezo abugoi oziza. Kati chobo okola bubato inaza abugoi, wachiri nyiga star, biri. Mwenda musanvu abali mukoti zino sente sagala zigendenga walanyo onyiga star zisokereko mukoti star biri mwenda musanvu star 1 hash teka mpini namba.

0: Puro. Wewao. Banange mbaniriza. Mwebale nyo. Mwebalire dala. Mchala Nantale Sumaya. Owe Mayuge. Karuba. Alanga omwana we. Owino Muhammad. Yakera nga alija kwisomero. Na yete yatuka. Yali mu t-shirt nga ya green n'empale ya blue mweru wa miaka 13. Muwanvu asoma P5. Asubira okuba Mayuge. Bagambye bwoba omulabye mulete wano ku Mama TV, wano ku Nakapachu Foundation oba ku Busoga Royal Radio. Chinana munana, katonyeze mukaga FM. Oba kuba kuziro msambu, nyatanu. Chinana msambu, asatu msambu, atano muenda. Jagala kugula oko, masimu gange, mobutongole, ate tulabe oruvanyuma, chirichitia saidieyo, abatesa, boba tesa, chi, iraba tesa, batia. Anangi.
1: Rested to the Nakapacho. Ma program kuti abantu. Wana okum sogaro radio. Ode komaya.
0: Nyigasta. Biri mwenda. Musambu star emu hash. Orwale roji kila tuina no gawa sente za bingo. Nyigasta. Biri mwenda. Musambu star emu hash. Tukenda kuanga te. Tugaba sente eza bingo gwe mulungi wange ampuliriza waliwo abantu betwachalirako enamagera abantu bano ne bansaba mbatumireko naye banange simanyi oba amanya nagalaba ngezezaako okuganoonya naye abexi ya gaina kale mbadde nsaba mumpa amanyago nsobole otumira abantu abo kubanga nabasubiza ekisibuzo banja nyiga stabiri mwenda msambu star one hash bingo royo bingo royo bingo royo bingo royo bingo onyiga stabiri mwenda msambu star one hash nanze kwewera sente amasimu nga good aha abali ku radio osobola ita ku namba ze ziri ku TV twina 0 msambu 0 ana munana 19 14. Tuinane Airtel 0749 97 30 86. 0 msambu 9 9 asatu 8 mukaga. Ali kulaini.
2: Matembo doctor rating kula masizanya.
0: Awone mfune chitibu echidala.
2: Nange. Otukuya ka surprise no kanoka program bana ikasufu.
0: Afande, oli ku TV, oli ku radio.
2: Chama zimandi ku radio, ku TV mbade followingira ku TikTok live.
0: Bas.
2: Na ye?
0: Hey.
2: Ndina list ya baloya abasolo kutuwa bulungi mu musango guno. Okuli muzeyi muziranjobe muzeyi nkenembi mama misweta mama sumaya musaworoda mama dija ne omukakunyo banange mama misweta yali badali nokuba akuye kusimusawa zina e mama kanzire kumulamwa ekyamazima mu byonna tubiwulidde naye omuwala muyaye ate bifunga sinaba kusalira muwala musango inze nsala yange omusango guno nguzizayo mu bazadde abazala omuwala oyo omuzadde yena Jehova ne Jebudo omwana buli lwakula nakugamba nti ngenda kufumbirwa n'omugamba nti terako bawo mulabe kitegeeza ogenda muwayo mu butongole era omuzadde yena abeera mulungamya eri abaana abo abafumbo kitegeeza taata wabanga yakkiriza omulenzi n'okugenda okukyala n'abasaba ne bamuwa ibakkiriza nti omwana bamuwaddeyo dala winza buchiwa kucha kumachia umwana nakera kumachia na akomao nota tuwala uvunanyi wa kuita mutabanyi ugo wa mwalao ukumanyansonga chie vidoko mwalo ukuda ne mutula ne mchisirikira nota kumoku ne umwana nasigalanga asala ganye vigero wano ne walo natoka wano kufuni oru uto kuruja umumanyenti mwamu gaba akukaba kabonu la katula gafa haba uliriza nto mwalo yu bariba anonya kulia chechaba sindi sayo bolu wamaro kuita wo nebagambe visigade tuagala kumanya umwana natuka ono kufuno urubuto choko mwenza sigara la janagamba mkaziwe koma ukubachi manye ya wayo tayagala kulerosi akiriza janja vyo urubuto mwadi no mwazadi no mwana mwili kumusibo mwana te mutade kupresha magachu na chiri buwaji nwemba zisikira kumacha nenta ndikuwa kubanja vina wayo
0: katia chitegeza afande Rita asasule
2: asasule kubanga na wike njini mwiyayi echo chita gabu yayi kwa ati wali wengkanya kanuka
0: Rita banangi chetuliko chika
3: Halo mama naba.
0: Wanji tata.
3: Mwe bale tuweleza mkwano.
0: Mwe bale kutumbiza.
3: Ama ina nilobo mba sumane kusinzire butangala kumusigiti.
0: Yes sebo.
3: Mama ze chendi kukova.
0: Hmm.
3: Omuwala asasulo mwe sente de kubanga omuntu okuverela wanga yendati yiye.
0: Ateka mbabulire. Rita. Abalenzi batono ennaku zina abafunyise embuto. Okay, gende manju kuna Kapachi Foundation. Olawo bateri yo bawalaba lyeyo bakabireyo.
4: Hello.
0: Hello. Bakaba baba wembuto tebagaba buyambi.
4: Hello.
0: Wanji sebo.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Ono mama dikigaito.
0: Yeso mwami chigato.
4: Mwanyi naze nga nyenda kumulamwa.
0: Mm.
4: Mbade ndisabe chintu chinonti ekoti ya febele mwempisa
0: Yanangi
4: Ekoti mbade ndisaba mama nti tufuneyo kwa umuntu mwaku ya mbekunga Olia ino kwa niko mkono ya ino kutesa sivuli umuntu Ngomuntu ayogera akubibwe fayi ni tokirizi wa kuogera mkoti toku bakere nga tiba kukiriza kuogera
0: Koti ya watu bata ndiseno kuwemulira mkoti
4: Kukuwemuli okwa musango mama babeleo nga bati maitu kuwemula musango Kwetulina abana abato abakulu Kwa kutu jaga mati banyaza ala mkwe muwe te muwe la kuledi yoba kutivi
0: Uchitegera
4: Mama zize kumalamuwa Mwanyi naze itufu nyo yebale kuzala
0: Rita
4: Na yave demu Rita na yave demu lamburu kufumovigambo vye nevikuluwa be Rita kwa gama ati aleso obusente Rita sente zaleza agenda kuungira kumeka agenda kuhisamu meka Rita kwa gama ati obusente wali zari sente nga zimu yamba sawa zino obusente Rita ati ayongere okubera omukaka mwadi alino aino kubange mabega inayo musibuze newo musibuze ajja kufuwayo ate agala okudde woye asobo kumukuma ye n'omwana we Rita asasule sente kyo kyetagisa okubisamu akubisemu naka we
0: banange abana abawala mutuwebula fa abazadde kati mama omukazi watu omuvumisa nga taina na chamanyi teyali yongo ofuna olubu
5: mvira yajayo kuye baba nga mwese ya mweta yajayo
0: mwana wange rochitoka kana
5: nze mama yasaba sente de mulete ile sente de twauka ne mubulunji
0: Rita mwana wange ense no bwogira bamunange sibweri ensi nkambwe ense no nganzibu Abantu bano bakwagala.
5: Balamu tebamvumanga.
0: Hmm?
5: Singa tebamvumanga.
0: Ebyo kutabuka bibaawo mu bufumbo. Ne bakuwe ngoye, ne bakuwa
5: sente. Zazirango yede bampa. Nze ngo ina yenda kuidana ngo.
0: Kati ate regingize bakubanja.
5: Nze tidi reginge baya jimpera wa.
0: Ate empale.
5: Ti empale ninze ya muwaya liyange. Twafanisa mu yampa empale. Eda ne skati ya jiweleza waboda nga ngaiza yo kumulimo yande etela skati ati mla mvala nga kusikati yeyo zena benali ndivayo na avayo nayo kuba yena yali aline mpale yange nga ajisigeza
0: wakati ogamba obuyito obusente na yenze ndowoza nti ojja kumweta agoyo msaji
5: nze mama atika ayenda okusinzira kubi akoze no kuvuma abaze
0: ya kwagala abana abalenzi tebatera kwagala we batyo dewo ya kwagala olesa kwagala ogenda kugwo otayagala ojja kiwulira enaku zina abakyala tunonya abasajja batuwagala. Naye olesa akwagala Rita, olimbuulira. Ali ku line.
6: Alo Naka.
0: Wanji tata.
6: Mwebale tuwereza.
0: Mwebale.
6: Kafanye ensonga ensooka, abasajja tubeerenga beeru. Oli ne bw'oba wayagala ku muwala we gw'agala, si kirungi kumuyisa mu mannyo, simanyi nti okola naani, simanyi akola enaani akola bino. Awo tubeerenga beeru kutuwenga abatuzaalira abaana obulambulu, newankubadde tuba tunyiize. Ekyokubiri Naka. Ekyo kibadde okusalibwawo nti omwana tuwaddeewo, eyo tutaagala tuveeyo. Kaakati kye tuba tutunulako, neddewo yennyini teyagenda bwe yali ataba omuwala, bwe yatuma okutaba omuwala. Omuntu abeera dynamic, eyinza okuba ebintu by'agamba si bye yatuusa. Omwana azze okusasula ebintu, aba agenda okusasula omukazi oba okuwaayo obuntu obusiime bw'omukazi, baasasula ki? Bw'aba aleeta atugulire, naye ebintu bye yaleeta ayinza okuba si bye yasasula. Emitwalo giri mu asatu si mu nsanvu, Omuzirangibe Moses. Afende kanguru kanyunga kumi.
0: Aba Deo, ekisooka bwe wali ogenda ku buko tewatuuka. Binza okubanga boxi mwatwala boxi mukaaga, emiti esatu, emiti mukaaga egya sabuuni, kiro nyeza sukaali, gomeseemu ne kanzu emu, gw'obala gomasi bbiri, kanzu bbiri. Ebintu bayinza oba bano be wabiwa baabitoolako. Sembera ku mzindaalo ng'omwana atuma omulega ebintu by'ataarisi.
7: Mama Nakapanji, sooka olinde. Nze
0: njagala kooti tubebe.
7: Nze ebyoka nambivuiremu. Nabakobye nti zena ngulimbaze kabaluwa kinatwala nesenda ngira kwa natwala nono ewa basabuni wange. Mama Nakapanji basobola okubimba kubanga kya bibaze. Nabirese. Oliko ndega bulungi.
0: Ebbaluwa.
7: Nti balikuwa nabaye mtu alogatia. Asatu. Oliko nfuna bulungi. Mama, ebe na kwe tukola chi?
0: Gwe chizibu cho cha mwana, yoke ya waliku kuzindaru.
7: Chizibu change cha mwana kumfe, ya na kumuliva, kupa ya mfira. Echone kizibu change.
5: Esente dali kwa beda, daibe ya leteka. Kulu tujena vayo, nganka aliku ile wanonga ndiru butu. Ya kubasimu, ngavu ma. Baba ya mkoba, atideka ngavu ma, uwele watu washi, sente.
0: Kachovu mabako.
5: Ideka nzeje wale ta sente, wadilete danze, waida wange. Tuwadi tuwala ya mama wa mwala. Idono ne sente do. Deo wajia kuye baba wano na sente. Ya mweto yo.
7: Banaina
5: ni baba ina basa kuna kubati na mweta.
7: Tuenda mazima. Eriyo kuba mwa baba joge. Nemo kuye tinaide nzengi tiaja. Tukube simu ina baba yoku. Wino wana mstudio mtu aulide. Tuenda mazima chifuwe.
5: Wino washi. Nga umato la
7: simu. Aba jero we menga mkuye yoto nzengi tiaja. Tukube simu ayogele kwa mstudio.
5: Ezida
7: kubi antitimoida. Mulishi ya wintu ufu.
5: Mama nake ezida kubi antitimoida.
0: Katigwe rito rese o sente meka.
5: Yabala.
0: Olese sente mika. Mituwa
5: la setu na mlala.
0: Deli. Ate regingi.
5: Nzira regingi ila tijamba langa kujali kumkopi.
0: Ate topu.
5: Nzira topu. Mkopi ya nina skati. Wababe enda tujena bo. Mbawe skati ya iweri yeka tijamba.
0: To inacho ujikoze sa. Oligwe mwawe bintu yeso bora. Mwari mumutijirako. Alikula ini. Anange. Anange. Omwana walumye deo wa kitozala mwana wala. Ali kula ino
7: wanyinaze. Zeka inga magano mwivi.
8: Alo mwanyinaze.
0: Wanji sebo.
7: Waliba noyo.
8: Weza alikutu ereza.
0: Yes sebo.
7: Wawu kano timbwa.
0: Wanji tata.
9: Kula mwisa ino nyamu.
0: Yes sebo.
9: Ndeba leta virungo Richard ndi kasambi kasmoidanga district.
0: Ye tata.
9: Nisaba mpe kudewo oyo.
0: Dewo.
9: Mwami Dewo.
0: Sigala walio ulirize. Bakuita.
9: Mwami Dewo.
7: Wanji.
9: Indo wabaire mola kule kufu.
7: Aha.
9: Wakoba ativireve na beno virese olikuweta aga sente do.
7: Anti era mbikobye ndotika abiyenda.
9: Awe ne sente bwe didye. Kikwenda twire mu vire, tidi kwenda twire mu daja ditikiro ditiri tidi gingire bire tuswaziza koti ya ifwe.
7: Aha, bena bena kugabya legend.
9: Sente edo. Bala Bible yekoba. Ndivwa munsi ya kitawo ne nyoko gende munsi eri gende kuwera mu emirembe. Niba kitegeza kiba kigema kwiwe nibano konti musansane. Abazira kuvwa kukuluya lwe bakuzala ku ozira woja kuwangaza tukazi nibwali bani ngoli yololi zira abantu abo.
10: Munange.
0: Watu watu seno kujayo Bible lwa mwana omono. Nenga abalala baba sula busuzi ari kulaini.
10: Mama anga webale kuereza.
0: Webale kutumbula. Banange what happened to that YouTube and TikTok callers?
10: Mama tusime mperezayo.
0: Iye mkwano.
10: Mubintu byadewo ni rwita ndibona mu obuzivu abazaire ba rwita ni dewo tibali galala. Boba matibali galala. Owundi abuziza ati abazaire lwachi tibali eta dewo.
0: Mm.
10: Abazaire buli babanga tibali galala. Ere biri je ne byo.
0: Mm.
10: Mama atsaiza we baba yena aliye yo mubibye.
0: Mm.
10: Dewo twabere mu studio dewo yakobye tayenda byabaluwa tayenda byambuzi ayende sente de dinede yeta mu mwana oyo ngali ku nechi nigi nigi nti afu ni omwana ngali kusubira baby baby atali kuwe dewo ngali kwenda mitwalo nsambu Rita sasule dewo mitwalo nsambu aje ni babo wo mwana oba aje nensi
0: ah
10: eti ndi bale mu babita nti ba muvuma bamuvumanga lwabulu bwa Rita balanga kanya mwani nabwe bamuvumanga yakamala wiki
0: muna tiama mukoti muna tiama bulonji banange oda mukoti
10: yale tamama okuchale wa Rita nga yakamala wiki ndala titu bibi
0: banange banange sabo bukaka mukoti Ne Rita, bichebe byobuza dewo. Machi mwana wange tokwata mpola nsonga.
7: Wadi mama ndemwe se hawese kubanze nava mwe byo just okubanganga.
5: Ndogere
7: bisinga bungi. Kwe gamba ayo bali mulaba no bulu.
0: Ne Rita, ekivumya dewo mama wo bye bine biliwo.
5: Taze mama namukobezira mama Shade amutole mu bintu bye.
0: Kati tunaye munange tobera kulaini takuuliza
5: eh? Oyazira namba yangu lwacha kubanga kuya mama simu yangu endi nayo
7: mama ewachi yangu birowire sabana yakubati alibona baba gaita gaita musente edwata muluya kubeba baba wo mwana ilo simu sente
5: olina alikuwa danga yachikukoba
7: anti baba alikuleta jina kwa bi alikuleta
5: Oko bango ti olina likoda ndikwenda ati kulikoda nga mama yakukoba ati leka nkupile baba wo mwana
7: sasa wasere siringi side ndikuenda
5: muna tola ndiera sasa nomlala go babali
7: baba ndi sasa ndikuba kumenda zengole
5: ndizira
7: baba ndo anakuza baba wo mwana azira yu
0: oda
5: nze nkobe ile
0: naye banangi yegwe sente zota jayo kuruuzi sente bagamba sente olese sente meka dewo yagala sente meka
7: mama ngwende mtu alonsamvu ako kuba ino bulumi bwange Wewe msumbua bantu mzungazunga
0: bwana. Alikula ini.
7: Nze nkwambe otisini
11: kwa mama. Mama na papacho.
0: Tata. Oda.
5: Obondita.
0: Mwebale kutu.
11: Ana mata mama na
0: network.
11: Mama na papacho.
0: Nita wandi bade so apologetic.
11: Mwebale kuweleza bana Uganda.
0: Why are you doing this? Banange abakubi ba masimu mbasaba. Bobo okuwe simu ku radio tukusaba okendezeeko kubanga mwagala okwera baku TV mwagala okwewulira kati simanyi wa wenyini wetugenda bayamba
12: Hello
0: Hello
12: Hello mwanji nani
0: Mwanji dia
12: Mwe bale kutuwereza
0: Mwe bale kuwuliriza
12: Eh
13: Mwanji dia
12: Alo.
0: Kendeza ku radio yo tusobolo kuulira.
12: Okute mabiri.
13: Kendeza ku radio yo tusobolo.
0: Kale. Ali kusimu.
14: Alo napa.
0: Wanji mama.
14: Mwebale kuwereza mama.
0: Mwebale kutumbula.
14: Ono mama di ya mpakunyo.
0: Muli mutia banabu yukwe.
14: Kwa galanyo.
0: Amina.
14: Naka ze sasi delito yo.
0: Hmm.
14: Lita wangi vadofu na kumadezi mpisa. Kufande vitu ya vyoguwa vileta. Omusango mkutinga.
0: Titu. Kaya
14: tolina mpisa. Kusitagero.
5: Rita
3: wali bade wetondera omusajja okubati manyi bulungi nti omusango waguzi era gukusinga. Naye n'olyokookala kata abantu n'ovuma abantu oli mwana wa nabakiggwe.
0: Abazadde tuganye obuwulira.
3: Akweyimuza oyo eyakuwa olubuto akweyimuza naye ojja kumala naye oveeyo. Omusajja abadde akwaza naye singa omukute bulungi n'omubembeekereza. Yandibadde akuzza ne mu maka naye tolina mpisa okalakata balamu bo owooza mbu bye bakukalakata gwe obakalakata kati nga bw'osazeewo okusasula leeta ensente z'omusajja ogimwe zonna
0: kuba kati weewaga mbutufu Rita kkooti erabanga omusango ogukusinga maama wo tali mu bino ne taata tali mu bino ono omusajja abadde asobola n'okukuuma n'oyo omwana tetugamba nti tolina waakubeera naye abaana bananga abazadde tubuulirira abaana buno si bufumbo bino bye bagendamu bannange tubeere siriyasi laba omwana bw'asensebula omusajja gwe yafumbirwa ali ku layini halo Dubai
15: Mutumbudde. Mami, yalo Justin, katongole Dubai, mami.
0: Justin, isabu otuongereze kudobozi.
16: Kale, mami, ono Justin, katongole Dubai, mami.
0: Aha.
16: Mami, kunzonga eri mu studio, dab sogaro yo, chinana na mnana, akamoda mkaka.
0: Akamoda.
16: TV. Akamoda. Era kano kamoda kali ku moda Rita. Rita mama Rita yakola mu kwenso bimaminaka otegero tyango omwana tiga dewu. Nokera kunchonoka nagala ku magulu ga birigati nosigala ngoli kanda dewu obuyambi ayengo chidi ne wankubere dewu yako bambu tusibe ekyama. Ebyo oli kutawo bute kitufu wali ochidi.
0: Gatongole.
16: Wanji mami.
0: Njagala onkubire ku video koro, video koro ndi mukukusaba wano tugende mbenga oyogera nkulabe bulaya. Bas. Woo! Nyabo. Ah!
16: Wakufa kulume.
0: Omwavu wa nkugambye leko omuntu wakufa.
16: Bino gwa bisobola wekka.
0: Nkugambye obuzibu sina kapacho. Obuzibu yakola teknolojia ya ino obuzibu.
16: Kastegera mami.
0: Tesa.
16: Mbadde ndi ku nsonga ya mchala mnange Rita. Rita wakola mwensobi era ikirize ensobi. Bino byana ni wo birese na okoba mbalambu bali kuvuma ko dimbu inazala ga kuvuma. Buli muze era te sente wabo nanga ina chali subiramu. Iye bayino che bakusubira muti che bakusubira. Ikirize ebyo na byone ebivire mu. Nsaba mwani na ise dewo. Ikirize sente de balese adigeme. Njema tuneke ya neri nichi?
0: Mungwa awa.
16: Rita toida kuni mama wa Rita wabu nekira vine bintu ya bitegero rinsonga. Rita we ya jozala inzoku ba yari yoni mama we ene ya saba nge sende nga ni mama nga ulila ena mama ye na ekirizomu wala ya kwa zisebi ntu wino basa hile vana ange tulinge nga mungu wabana abobu lenzi vana muli joku wa gana nga babe ise bako batu yomuta vane wagundi ya isomu

0: nga nimbo mubirese kubanga tamukobaire kitufu
1: kitufu okusinzira ku busungu deo bwaina bana Uganda eno koti twateekawo kukakanya kumbera koti eno twateekawo kukakanya kumbera twateekawo koti eno nti okusinga ne tulwa mu koti olwe misanga eminje ennyo be okuwanvuwa ng'ebitono bigwa obusungu deo bwawulira mumanyi ba first born abalenzi bwe bakwatamu abaana be basoso okuzaala mama yali alabye golodi baganda be balabye golodi basenga bakutadde mu sente oli atunze duraya ona atunze biki bamanyi bafunye gwoli wano okikinadde okutene mu mbina bina nnyabu bw'oba kalakata nkusasidde mama Sula
2: Wanyi mama.
1: Buya la budondo.
2: Buya la budondo tutumbu ina mama. Sige mevuge me tulivuwa kuyo yenka kolo gulwa mulu. Tuliku ino mama weba lo tuweleza.
1: Amina.
2: Abandi mevu ya laba kuende ino nipolo gulwa mulu.
1: Amina. Nalivutaga ya duzi aye muna kasawe kaboga.
2: Aye muna banko velati ya chari ya uchari sikambwe.
1: Abantu batu aniriza muvaibunga baniriza
2: abantu wana wana gulimwa muva kuenda ndi kukobela ni woli vaga ni woli jaga tuja kuhuliri sapaka kuhulira buvi
1: amina
2: ena anenda kukobela na kebilo njivyo kola nevikwende sabantu katina akaka kukobela ndi kuila kumulamwa na kanenda kukobela aba walavena kudinu baya ye Echo nendo chika kase, okufuna omwana nga alia omuntu mukalamu. Kichi kitu changu, ako de sovu ya ye. Oyo omu wala liari kuogera, owe nanga, uwe neno uwo munu omuji. Nako ya gana watawe noja na okumbi wa kulu yo uwo mlenzi. Kala mubo neba kuenda, neba kuwega, neba kuwa kale nikale, aye nga gobali kuwega, no ya zilamu makuru. Nena kanendo kukovera, oyo mlenzi kile uwo. Tane kukovanzi, owe alikuenda sente, Deya wabagza ilo okulia Aye yeno omuru mibuli mulu maru akuga nchenda jaya idandabila Jaya idandabila vga mutanjiwe Echindra doshidume ino naka Omuna loye liari kweko la neyeo kolati Mwaga lesogu obu sente wali koba aliku weta atiko jivu sente Atasule sente omuna zideya chambo kuidandabu olubu tolwe Omuna chivadi kumusa suza Nti mama biharia odi koga sineka odi migati emeka Ejo tini yetulu kwe na ituena Mwikwenda mutanjiye na asasule, asasuleku Yetuwa tamuo yo, ani kuhuyogera anga yo etakwa na yo. Ayi bilo munga umwerele. Ayi ndi kukomeda nako yo mungala. Omunga mungi. Asasule vitu ya wani na ifu. Tuna tasumira amu awo. Nide uye na wewele. Wele danyawu.
1: Kubasete kumeza. Tulabezo olese. Deno ya gara meka? Kubazo ina kumeza tulabe. Genda gwe mulamu ozireti bakuwerekere
3: Preston Tutana Kapacho mu programu koti y'abantu wana okubusoga Royal Radio Oude Komala
1: Hello nga we baleta sente tuzibale mu tulabe eziriwo
4: nga baleta sente Hello
1: Wanji mzee
4: Ono ba mweta baogere siraji chibuko dunkende mbisa abidi.
1: Yesevo.
4: Programu yolu alero ya kwege sabana baife. Nzayo gira nimwe nzalaba na bagala na galenzi. Kene nda deo mwana wangolobe kuira mkukola nsobi mumaisu. Na ukuida andava enda etali iyo. Ngolo kuba mkula gane mkwano. Ntinzenda kumikiriza. Echu chikola chabu chamu. Ino. Uliku mfuna? Echu kubiri deo. Otajanga kukobia mukazi. Na utumabutu meiwe na otajia.
1: Kwa kuletira muo mulala?
4: Atiba idha kuletira vintu. Echi gambo chibali kubere. Tiba jachu kubeno yori. Ekisemba yo muwala wange Rita otairanga yo kulimba musadanda echo chikolwa chibino ido twazise muganda wange Matovu Moses eyi yalibi obusanji bubi omusada sawe na alikwe idusa

0: kuba mugumikiriza bakuwe sente ediri uu eh otwale edo otanonoza vile viwawa mama otanonoza viwawa baba chenzu ile nti baba ni mama tiba kari galala iwefuna kutu wawo ono kugonze ende itali iyo iwewe wabofuna gira kukobi
1: banangi ama simu gotu inza no kesa gonaga akanga bugaraba no kubonaga akamukoti na ye nze chenjagalo kugamba mwana wange mbasibirire entanda mwe mukyali bato fe mu bufumbo je tuli muga biralamu rita mu bufumbo bino ebyo kwata mbina tebiri bajja kukuba bakuyuwa hey mwana wange obwaserebu bukomano mukoti e kabirala Eka bilala omusajja asigala musajja bagala bitibwa abo bolaba ne bwobadde wo omukyayidde maaso ga kooti n'ensi yonna ojja kumala ofuna omusajja omulala ate bino tebigenda wa Rita eka mwe mwabawoza zimanyirwa kite mufumbirwa tudibidde kulujja era mbasaba abaana ab'obuwala abali ku radio abali ku busoga royo abampuliriza olwaleero ebyo bufumbo sibwe buli obukadde byakyuse anaba n'empisa yajja okufumba yolaba oba nazo era omusajja n'akulema bannaluwali nakawanga naluwali simanyi nakapachu simanyi ngo bamanyi n'okwetuma yamanya nze ndi nakapachu gomulaba munnange nze lye linyandikolerako sente likoma wano mutawuni bwemba nyingire kisakateeka mbanna nteza abazadde ab'omulembe guno oyo muzeyi nkende mbirize mujulizi wange nze ngeeka dokita ne bwaba ayina kyaloopye oba ku mulimu nga bazadde baffe batucekingako almost every month muzeyi kaweesa ng'akubira dokita ku nsonga eri gye twayogerako yakiwusa abazadde b'omulembe guno mu monitoringa abaana gye bafumbirwa abakomu bawe ebitiibwa nawe nnamwe abaami deewo abakomu bawe ebitiibwa omuzadde asigala amanyi nti omwana wange nze bwe nzaala omwana ne mukuwa asigala akyali mwana wange kati woba tompa respect kitegeeza n'omwana wange bwotyo bw'ogenda omutriatinga bw'avaayo nga mbaweewu ng'awonye mulekeraawo okuyisa mu banyazaala no matter what oba nsonga za ssente oba muyina bye mutabuseemu omuzadde talina waabiyingiriramu lwakuba kino nti maama ye yakubanga essimu nti noweereza obuyambi osanga ono naye yali yakimukweka mukazi wattu ng'omuzadde omunenyeza bwereere abaana abawala baba n'ebyama bingi Rita nkusibirira entanda munnange. Bw'oba ng'ogenda kufuna omusajja omulala ukyali mwana muto omumwa gukendeeze mubi dewa obusungu bubi abasajja batta basajja bannaabwe abasajja batta abakazi lwa nsonga za mukwano so ng'osobola olaba olyo Rita omwagala bw'otyo wenna okankana naye nkubuulire ojja kufuna omuwala omulala gye bali abalungi abasinga ne Rita nga tazaalanga nako ne bw'aba yazaalanga gy'ali naye ng'akwagala abakyala mwenna abampuliriza ku busoga royo mbagamba ebigambo bino munoonye basajja babaagala nze olaba ne bwe banzuukusa mu tulonze mmanyi kintu kimu nti nze dokita njagala eki ebisigadde saagala kumanya munoonye abasajja ababaagala mwe abali mu kooti Susan munoonye abasajja ababaagala bannanga omusajja ng'akwagala akola byonna look at what is happening omusajja ng'akwagala akola byonna ne bw'ofuna olubuto nga sirulwe nga Rita bwe yakikola imagine ayinza okuba nga bituufu byaliwo ng'ono yagamba agenda kulujjanjaba bisoboka omusajja ng'akwagala asobola okukolerera n'ebitaliiyo impossibilities abantu bwe bagamba ekiki nga bano bakubakerere yabwerere naye nga mu kitanda babiteesaako naye bw'okola ensobi n'oleka akwagala n'ogenda kugwoyagala kukaaba purezenti ojjagga kaabaddiya nga gw'omwagala basaba ne banyabo nagambye nti okola ekintu kimu njagala.

0: mu programu kuti abantu
1: chinana mumunana katonyeze bagambi kamoda banangi chinana mumunana akamoda mukaga
2: akamoda mukaga awowene
1: busoga royo
2: aye ngandira ivundi ku
1: ese kuulire tumbo de tuli wano tubala sent
2: mama kangena kumulamwa
1: aha
2: Oda bafumbye wafande emyaka ebiri nako y'omuwala asaga ogwo omumanyamo nze mama nze bagukoma motawuni naye wafande biralamu nakapatu yangu uliriranga mawala amali ku lubusoga royo mwefuga mwewumuzeeko singa tewalina mumwe tomanya n'oyo omulenzi yali kusonyiwa ate nakatwebaza omwana omulenzi oyo tumwebalize ddala tumukwate ne mu ngalo kubanga abalala yali musazeesaze bulalye omuyimbi wuno yakafa lwankudi banaye mwefuga naye asasula sente tetwagala kumanya byankudi
1: terera ku muzinda terera ku muzinda alwo tubalire emu bbiri satu ze kubulire gyozitwala
3: mutwala
1: yogera nnyo
3: mutwala
1: kale laba rita bw'otuuka okuseseme sente mu lujjudde lw'abantu bananga abaana abawala bino ebintu biswaza tandika
3: mitwala ebiri mitwala esatu mitwala ena mitwala etaano mitwala mukaaga mitwala musanvu mitwala munaana mitwala mwenda mitwala ikumi mitwala ebiri ena mukaaga munaana mwenda ikumi
1: ezo meka
3: abiri
1: aha
3: mitwala ebiri mitwala esatu mitwala ena
1: balira ali ku muzinda
3: mitwala etaano mitwala mukaaga mitwala musanvu mitwala munaana mitwala mwenda mitwala ikumi
1: volume meka zo sente
3: ega asatu
1: ate oguza oyo
3: asatu namulala
1: mitwalo
3: asatu namulala
1: asatu namulala tunuza kamera ewaddeyo sebo owekitiibwa ennyo tusense buse okulaba nga tuwezezaawo emitwalo asatu omugumo Rita omulungi wo ng'owayagalanga ennyo bw'otyo owekitiibwa addeyo tukusaba osiime ku mitwalo ensanvu Rita asobodde kufunako emitwalo asatu mugumu naye nga sinnabuuza ddewo Rita oyinayo endala tusuubire endala z'ogenda okwongera ddewo
3: nkwogera twamukoba tuwe namukoba nti linda mwe wiiki ditya najiira owulira nga ali wano nga ayikunkoba mitwalo asatu namulala era yadibala ni baaba ninza yankubira simu yabala ido bwe yaidi wano yakoya emitwalo nsanvu
1: kati biki bigambo ky'olowooza by'osobola okugamba ddewo oyo nga bw'ayagala ensanvu ate gw'oyinawo asatu
3: mugumu nze maama nzira sente dindi naye dodo embeire nadda era dinde yansaba
1: baako ebigambo by'ogamba ddewo ddewo okyamwagala
3: tikamwenda
1: ddewo Rita okyamwagala
4: sembera
1: ku muzinda
4: tusobola kwira mukwenda mu ebyoyo kubaniriza amaziga maama webona sente edo ninze ndirina naye sente okuba so niwe ino nina obulumi nga temuguma kusiikira wane bakuba emitwalo nkaaga mbaleke ndikwenda mukenga ifule nti ni ku mulenzi wondi woli mukolo otyo ndikwegesa mpisa nyabo nti niwe olikola owundi bali kibonera kunzi bali mu studio tyenda nkujinye jaibabawo omwana abale sente anti yayina sente abale nkaaga mudimpenzi obwo butwala asatu nakati
3: zenansobutukole
4: wano ndagaano
3: sente
4: nakutamu transport gwenkozeisa
1: bino mubiveemumwe
4: transport gwenkozesa iwe dyengeri
3: duzi wansindikira nomulala ekitundu tyagukwiriza
4: yakuba ti niwe olijawa eiva kikumi kyenjato lwaki oligemeedo
3: nti era wadinsaba mubulungi era nawayogera ni baba
4: naye si nkikumiza kyenjokwa lwaki obwabalasa nomulala
3: okudigamyazibalawasente
4: yongera ku sente oge
1: naye Rita Naye tolina ayo bigambo biwomu mukamuomo.
3: Nze mama na mukobashi. Yansaba satu namlala yogera ni baba ya mukoba satu namlala. Sadi naido yatusa chai kwenda nsambu.
1: Nokwetonda tosobola. Baba ya gala nsambu. Nga tozirina. Oyinza kola bananga abazadde kansomera muyiga. Muyiga. Abana baffe bali kulujja lwa mbeera zino. Mwana wange. Wachiri bakusibe.
3: Anti nzenzira wendi jadi tola.
1: Bake bigambe bintu ebyobuntu byoyogera neba
4: ewao. Obo jafuna jenu wali nsu
3: nsu bintu. Lashiti wali nze ndagano neba ungawe tu
4: wako. Kaina linze kaina rodi na yenze.
3: Wasaba sente imeka tukubile baba mubuze sente. Bamubuze sente dewa mukoma.
4: Mkubiri.
3: Niba no kaido bako yako bemitu ala satu na mlalwashi
1: lelo. Katina ema omanyiri itachobo kula. Kubira bao asasule deo senti kari. Kuma nkugamba. Funa ebi gambe ebi kakamu. Ebi intu ebi gambe ebi samu samu. Oyo gerene deo ganye. Kati nkuyambe entia. Nkuyambe entia dia. Febe avu, feta ina osente mgaga za ya gala. Mkugamba funa yebi, kwetonde roli, akiriza sa tutuve wano.

bakulengera ku wali abakungu mukisi mukibina ekibinchuka chuke cha National Unity Platform ebutambala wali mukoti bayiziza Muhammad Muwanga Chivumbi bali kweta akakakuru kwa koti anengere abakungu bekibina cha NUP kuli ku secretary general na abakungu banjino tuida kubanga tutuokayo inshallah ayinga wemba kirumzindalo ngaba kungu ba kajama isu nukuba tingu huli ya bete katika bulunji ukubanga bauliza ensonga iyo kusaba bulunji akakaru kwa koti Muhammad Muwanga Chivumbi yavu mniziba ibugavu wako yeyo kunsonga edenda ulo Muwanga lineri ya Uganda butimpe gano embere tugwe tambula bakungu bamazo kubanga batuke butambala awo okwetegereza ensonga nga wedido okubanga ditambula gwabulandikiriza nja kuba atenga mpalirizibwa okubanga nkolanti ndikwenda kuba atenga ntandikirawo mbagirawo nga nchusiso omubala guno

Chine cho chonka mpuliriza. Ebe bikolebwa nga bali kujja kugema bulungi. Bali jagema bulungi engule okujimuta bulungi ku mutwe. Basoka waba wente kateka nga wangu iruta lulu nga bakali gema engule ejita ku mutwe gwe okulaga nti kati otuuka ine bulambalamba okuba omukama owetoro. Agema omusaayo gwente ente nkazi enderu yebafu miti eyo iwali kumpuliriza wetaba ante eyo eba ente ngeri piwa ngantu kuvuburungi enderu buru nga unume ente eyo mulimi lwaifo lwa bulidho lutolo bajeta lutare oba lutare kalombolombo mubutole eyo nebimu kwebye byabirewo obwiru obu nga tekiba bino ngwire wano luna ku lwaiguru ebintu sisanze niwe ku luna ku lwa lero olwa matuikira aga King Edward Roke the Nyabong omukuzi ogusooka kyabazinga butya eidwire owa kyabazinga obwetulu ali kulamula akaseera kabuti emikolede mpango kutegeza daba divao twabino ngoire kati wetu baire ku St John's Cathedral kanisi yebyafayo butinganga ali kuja wantu wandi kansoke nkulisizide ku byafayo bya cathedral iyo St John Cathedral rwachi bajirao chiringa we maru zantu wanewe ifi bugembe rwachi baba kanisa wali wali bugembao kati ebye bugembe tulibida ku rundi olwalero ndi mu bitundu tundu bya Fort Portal ndikiriza nzensisi dorunje mbozi St John Cathedral ku kasozi kebeta eka ake kabalore hill e Fort Portal wende kusinzira kusinzida nze niwe mbozi mpuliriza nja kuyinongola okatini ku byafayo bya St John wetu beirawo tuvwewo tuje ku nsonga eyindi nga ya byafayo nze ntambule program ya lutabalo china na mnana kamo de mukaga busoga royu fama yali nga yo chabazinga ebisere ebyo nja kutandikira mu wagati kuba ebyafayo eminti twabiringa ku yali inuma ko yibwava ku wali monte kateke da maida edo kutabaza omukama oyo nyimba rokidi kabamba iguru twabiringa ku tujja kujja ku byafayo ebyemyaka edo 18 ekyendao okutandikira ku mukama yali owebiseera ebyo omukama Daudi Kasagama kyebamba w'omukuzi ogwokusatu tujja kutandikira awotegera obulungi ensonga kyebamba ono Kasagama Daudi yafuka Daudi wendogere erina Daudi lidye mu luzungu ojja okwebuuza nti yafuna ati erina Daudi mu 18 ekyenda nga n'amadiini muyiwanga wano gakaali kubukaala bulungi ndikwenda onfune bulungi ensonga ogifune bulungi lwaki bali ku kanisa ey'olwaleero lwaki webasinziira okusabira n'okutaaku abakama lwaki ku kanisa eyo waire nga bakoze emikolo edda obuwangwa ekaaruziika lwaki webakoze emikolo edda obuwangwa ekaaruziika nibwe baajja ku masiro ag'ekarambi bakola emikolo edda obuwangwa kyokka bamala babigeta n'ekanisa wano ekyafaayo wekivwa nga tibyakusamira bya Katonda n'obuwangwa awo byandawule inawo rukira abasaija kitiibwa ekyo kitegeeza nti asinga abasadda bumbumbuna lukira abasaija Daudi oba David Daudi Kasagama kyebamba w'omukuzi ogwokusatu yali omukama owobokya bazinga obwetoolo wakati w'omwaka gwa 18 ekyenda n'omulala paka ido lyabalamu wali mu 1928 iwe oli kumpuliriza yali kyabazinga wa mukuzi gw'ekumi mu bwakya bazinga obwetoolo yali omwana omukulu omwana omukulu owomukulu

Omukama webukama obwetoolo miyaka ava kusuubiza nga bwali jjo okolera ni government okutuusa empeereza ennungi eri abantu batoolo. Ssenkulu wa disitulikiti ye Kamulia yava kusaba Speaker wa Parliament amali gakuba ku Minister Balam Barugahara asooka ayimerezeeko ebikwekweto byali kola mu masomero, yakoba tukiyinza okosa abaana bali gy'otyamira ebigezo by'akamalirizo. Ate nga n'obubi bweyongere mu Town Council Eidudi ne Bugweri biri kweraliikiriza abatambulira ku ensonga poliisi erabwira abavubuka. Ago n'agandi mangi ku rediyo yo nigenkuleeteire ku dakiika endala eva okupita ku ssaawa 10 endala. Johnson Muwanguzi ninza ajja okusomera ag'ensonga agabuti.

0: wano weidye nkubo nanga mwami kuwa enda kiyapa kukola maka
1: naya kukola madaraka
0: mama awo mulangira niro ibanda yaso kirela wanje ba mwetanga
1: lumba
2: ba mwetanga ba mwetanga
1: ba kwecho bakulonde ani amulonda batenge semitwe
0: aye ba mumbala ko mulafu mletambu zinu be eriya yanje zo funa kumukista okunge mamubirevu okayendo okuwomi wazira o baba ndivo na werere ah ba mwetanga otana ekieru soma vitabu hivyo baba wabigula nayabu
2: wante isebo
0: mbu chitufu na mutumba nga disulikiti wanji chari chiketezo kukamuli disulikiti
1: lumba
0: bakuwe kare bas bas bas eredi ya chaba zinga echina na numunara akatoneze muka gabusoga royal radio tukali mchino cha kumuso gandiko gunumude nene atenga nenda o agali kuisimu tukulizeku obawu rotia tukali kumalayo tukali kumalayo tako isi mshaban obuzo omuntu tujabu zaka numiraka sembayo abantu batukobere faino ze jabu etia kuba omuku roye waisa sula aku inaogoza ya kusuya peka anon na kulila obula mwugumu onsi buti omutenda okuru kuilaku ote unyango ebiko iko bizamu ne nsambo nga dizamu buza chiche chijuo kuba au
1: mkagwa
3: Mbabalenzi.
0: Why?
3: Abana, abanya wazinga, abakulonga.
0: Yesebo. Omwisenkwanga wala alawo.
3: Wangisebo.
0: Funa netu wakanino omuti.
4: Ani nejita?
1: Chuma cha mtu olako. Aka, no problem. Davila mtukulis. Mkagwa liku ulirotia. Hello. Katunda wange. Wanange numbe endwe gemi omuliro.
0: Bitira kusiro msavira mukaga 508 3333 niramu 07 4 mukaga 508 3333
1: Mukagwa.
3: Takule Grace.
1: Okuvawa.
3: Ndi bigende
1: ntomba. Yesi ulirotia.
3: Kiri muliro ino.
1: Kale.
3: Ayeri ali kusinga ku numero omwa tero kunsekero obze kwa kuba.
0: Nani?
3: Oye mwe na vo kondira mwe.
1: Adi iyo.
0: Sana katoda bangi. Subhanallahu maswali.
1: Bukagwa.
3: Waji.
0: Aye babu ni gani ye?
4: Makofoni tili.
3: Hello.
0: Yes, sir.
3: Ono ni bela di asinzi ile ebuonda.
1: Ebuonda, wetu kuida wene.
3: Wene.
1: Ebuonda chirikitia sofo uwe mwere kuri ama uri ama runjati. Lusoga royo, lusoga le erikuida faino uzi ya ude lusoga andiko.
3: Ino kuri rize ilo vosili no, tambo kujifuna chama nino.
0: Radio nambanda etio etio mwemba abu. Ya.
3: Mwekono.
0: Kino kine ne.
1: Kale, uti amira otova wabu wala tubende ino.
0: Shabani. Eriyo, mse jilewa po kusindikira wano, bakubati nebizabiza kubana angi. Abantu wano, ndikiriza mbako oneku. Gemo ime mali.
1: Mkagwa.
3: Wangi babu.
1: Wana
3: mkosa juma ina mseno wa mchitegefu.
1: Ewa?
3: Mkosa juma ina mseno wa mchitegefu.
1: Ditu kiti cheyo?
3: Ida anga babu.
0: Yeso?
3: Diso gandhi ko baba, anga muliku ino.
1: Ya, nesho ino kupa nesho wa hiyo ino tuuliriza.
3: Bekuza anga tu mjia kuida woku.
1: Tuja kuida tuwa lambuleku.
4: Mjua mzake ni mkuida.
0: Shabani, chuma chino leku.
1: Paka yati, muna. Singa ni woku la kaka bidot. Singa ni kwa waka. Mutu mama atu wapu alo. Liku mama isa, bu mama isa. Otipati ya bakula. Mkagwa, niwe semba yo.
3: Onoza mwe takoli ni okufo igunda.
1: Disu kiche yo.
3: Nano mayuge.
1: Mayuge woku nda tulipuida.
3: Abu
0: onda tuvalinze vuri ndibadi virus
3: yo
1: tulikumwenda
0: niwani
1: muganda huyo mtu mwasi manga
3: nakubati virus singobuza
0: ah niwani
3: onoba mweta mat